0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange
1: atam te angkhola izikete ta something ngam ko ngam ko koteta udara ko ta mara hiki set abrika kite ya hikete ya ko ekwa khona tumbamba mkwe mkhamatsa ta da mbuini ko tuma gen tuma te bona ho hi tete ta khote te ngam kwa ko

0: tsame temono te ke ntse ka se siebe ire ka mogwa xka fm seki no bambara go qeqete na yo ka garado khomana de bore a tse sarate yafta kapunda tsamdi a nca kwe a kuye tswedi ta go 3 tsuna go motita 3 de kwa go kwe go a tsna te kwe o kreleni ke gauteng se o srandi se o anisuka Gauteng som premiri ma payanza le sufi nge kao kukwe a uka tesu uisika katlong fosless res takono tembisa ki si angakrati. Kama angakrati kwano nge kwe a kuye kwe ti a kusana koya ti ngya uko tesna ti a ANCS de froe liha ki teklo kwe di ngya uko kakwa a nge kwe a kuye tinta. Madlanga komisi a ka tikwano gana verklaring a tabata no kwa ka teng mse to kra go hem business me khoma seji ka bongem a ki toka ko ji a de si a ki imdi dom a ti a tsam se ka ngo kwa sana ko ngo kwa ti kwa ka sane a ka e te him musim tone pa komisare sim polisa khoma sadre ke sabia tsam se ki si wo kriti he nge dom sitama tukanye uka tseka Randburg se o Landro se tsaka o eke se teko wo kriti ake se bia ama di swe de kwano o moteto ga ka roko de o rohita a tloka kwite go je se ama ja wo xa a wo ko teng nge tshori go kwa tsa ntshori na de ja o teng go seta Komisi se de kuye kate kwe a Jeremy Michaels ham aninja sweno te komsa.
1: Mr. Kabonge has previously been mentioned at hearings before the commission. The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
0: Jeremy Michaels, Mayor. Gauteng se de polisa houto amanda ko o a Samuel Mashaba a Mohammed a sieko madanga komisi se uka eke se tete ma uka tsesu uisika tsa gwati Mashaba nima kurishu nyam o ke ka ka hi tiko tsantwa hi na tanya ko imta masite ro hi a dwelam se a se ko sesa ko ho hi tsamska twe de selen yenan tonda ga tsamme eronton ki seit ani Johannesburg suska Aki si oyi kukuyine a tunka etino 300 million rand size kakwadi a. Kumise resu anisija te kukikiri tin si masaba ama te orohika a te kukun sisa ko si kukuyi kamski isi kama te oveta tin tamase kuru kwae mutitu e ta kumie te kudi mboronga ko hisandi sisa ki ima te oveta. Kuye kate kwe a Gauteng se o Mukunda Manda Tahan o naki Elias Matlango swete kwa khano khana o anisija khana kama mate masaba mkuri kamna ata borisu kheri o he ngiye kwa drone tin 50 kha ga kwe buruji fresta tiking ska Bloemfontein ki ayete a Mukunda se ke nyam ka de ga kwe lanbo impizo hisana teki tam e kiao ng khoe hisana te fresta di su department de lanbo ko he ta kono landlaka on vakalang kuna ng khoe ku ka te jawok ai khara ko national organisasi ji ga ko te ma te ji lanbo ani ta kono landlaka on vakalang ani ja ke ha khung ji de kuri ko ji buro ko ji wota ha ji akingo te tai ku ta ti a ji sere a wo ko be ta kono khu ga ji de kunka o ta ma wo ko be no kasan ji a ji mo ko tai ha no kha ku ji ta ma mo ko an ji kha ti ku ji tsau sa te tai ku go ngwe da ngwe mo te kwa no ngo kha te ja wo kha e ko ngo a ji kwe ko ku tsun khwe na ata ti ho ji a nya ta han se ta ada te bore te ya ha khir khir ngun khawana te bore te kesen te ukame akhire kamno xka fm ski
2: Kim tawala ke tigde ya waling ke seberi ke SK FM tawala magia ampung magia wa SK FM ayu tangi atang kami kagin ya min reverten moyon. ANC evi koma ka ocha ka ansin tigde gie tuke traktawa gani kuna kwa hi dri gien gie tuke sa akuin ka hi gie ak tamsion gan agetin hagan gie mwe kunisan ikor leni ke khouten ki usran ya gani kunan. Premier yang hegi awa khoutin awa paya zalu sufi agi tayangun ya awa naktam ki gung gani kuna ke klinghong aya kunan ka hitin hagi gen hongi ngalu tamo kwa ngalu gani kuna tini gya awan vers forles aya kunan ke tig digi tembisan ka ang hesin gya kamsa watin hagan digi togi ngalu tamo kwen ya tingkwa gya ngung harika tig kwa tig digi tugi takkawa gani kuna kwa tig digi gya kaman ayin si ayi frawa likha aya gani kunan kan hig de gitu ki kama au kan aga kunan his de gitu ki takaya ya ki gani kuna kwa maklanga komisi kan heyi agiya o kuyan kalmanga giya kham kham go so bisadi county de giya wan john kubang kubonge ya ng he khawit tamani singiya kama kama khwe giya kham sung uan kalmanga ki tisa kan chik de gin ko tisa mu gin ka kan e kan de ya kunan kan ngosi ka sten giya kha go ki national ai agiyang komisaris yang higia oplisan iwa sadrek sibian kang hising atini gia kamsung uwa ti kang aga chonman. Kama kuyang agani kuna gen naktam ki ranber ayi wofu dang kang hi kungguin aga ngawsi singgi chwat kam kama kusung uwa sibia ki halimang ngang kang ki onvita kang aga vikoma kang hi sisig da gia chukwa na ngawagi gani kuna gia uwan. Kau o ngay aga gani kuna kang hi gin kong ya vikoma aga chonman. Komisi ayo ko hana kaunchik de gya wa Jeremy Michaels giang ya kama ko uka krisi.
1: Mr. Kabonge has previously been mentioned at hearings before the commission. The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
2: Yang cik de gigi nung hai kami uka kisi gya uwa Jeremy Michaels ka hi a gigi nung ya uwa la ya ang ya chongan. Houtin ka ang hei a gya kham sung u viko mako ya ang hisik de gigi chuko ka gani kuna kwa ang Samuel Mashaba kali mga kawit tamnik de gigi nung maklanga komisi ay ga ngge nakam ki gu ka ang hisik a gya kham kama ku sung uwa ka gagang ki aga chongan. Mashaba kau yang aya komisalasi ka heti sa aga ngawsi sing atik de gie chuki tisa uwa gani kuna kwa ke dolem siyang he sisik de gie chuki wanan. Yuli ke tibarasan inan tuendak ke gani kuna chik de gie wa arnot aya kunan ke Johannesburg ka he dolem siyang sing de gie ke wana gani kuna kwa Ya malich ngang ka sing agia kamso ako kain ya aya gani kuna gie wa 300 million randi aya malich ngang sa isiyan. Komisi agi te sa u la yang he masaba chik de gen ngok ya gani kuna kwa kang he singya kamsen de vi koma ka ngi oplisa ag gani kuna de ge chuk guayan ke la yang aya chongan okwe hana ka yang chik de gen ngok khautin ai provinsi ngol ngi ai tumina ka gani kunan lia maklanga kang he ya akhwit tamani chik de ge ngwa ok uyan khalma ngang ta ke kamsen uwa mak Mashaba aya pamila ngani kuna ke ti kan aga chonga yi agi gida cha o kwin ngawa yin. Tang ay fasin. Dame yin gi ng frista di ki Bloemfontein aya kuna ka ang sing agi ya kamsung wa profensi yang agani kuna ke irse dame yin ngi tig di gi ng lanbo imbojo ayi gani kunan dame ayi 300 in 5 tak yi ng hegia wa bura ayi gani kuna agi gida kaya kwen ki jango ya ng aya kunan. Tam aya cha chonga sik de gira chwa hana chimbu ke gani kuna gya wa fresta din ay department yin gya wa lanbo nga wake ngolun aga giga chungun kaman yi agi hngkng ka kwe nga wake yi ng hetene gya wa ngolun aga giga ngung kama wa gani kuna kwa Ngwin aga ngawshi ka hegia wa bura yi ng hegia wa dame ay gani kuna ka ang hei agia kam kamiko sumu ti ka ang hechik de gya wa mali aga gani kunan nga wake Vilungu sa o chikwa ag de giga chungun kama uwa gani kuna kwa anki viko maka aga chungun yi ag de gira twa kalik kameko u ngasin gie hngkng kakwe ngasin u chimbu neko ma sin gira chwa hana uwa gani kunokwa ng kahigya wa kham kapanga kaya frestati ayakunan. Wamchang hamyi ng hiya siviri ay fasirigam chawala divichidugya wa akhiri kamchadiragya samchang hamke SKFM.

0: ahead what an karanku ho tsa hi sa tiara fanya di hisenya
1: de u te atela hanga ka minute
0: ti atame ka ti kone ti ka ti tlehe na u ti se ya ko registrere re ta ko ti korota ti manda sen
1: ti u do ka ti kone he cha u ye to di hisen ye cha tlehe ko di hisen le no cha facebook a ri tswa ke ye ko di nwa ko ko ti to ko ti tlehe ko ni to di hisen ko ko ti ye ti si te ko ti register ko hi ye ko ti korwa ko
2: Itwing kang him, a game hung high. The yingit is a mukit and quick unkiwa IEC, the kano is a busy evening is a closing.
3: Escar.

gba gba e ka ko nu a asawe ka ko so e ya te ti e mana ba gwe nte e ka gwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka ko mntu a go be nce ya nta nya so ga gwe de nce na go ma ga gwe le ka le tama a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga gwe sa

0: nkwa nkwa ga kwen eh a ka ga kwe sa we ya te kwi mana ga kwe kwe e ka kwe an twa sa
1: Exca FM 107 owe dono nyege tsa masiebe tsa mako 31 minute dzenge kan ma gwatam o tsam kitete magate ya gwan kle je wenu hin kwati kwa anima 14 kadim e ma wahatu e ma 3 kan e kwa e am a khatla ma de ma gona ga a ka de October abase gwata ya gam engle ya kwata kwa ha ta o ta o ro kwata kwa abase gwata ya khebe ane joka kan kan sata no aitan gei ko kon ko ta kon an tsom tama kha kha ki qari ko kon am qom idim khu tsom ateta ya Tara de kwang aim at demantino ha kevina kota kwa hata maha aji a hatam gukat very karitata mumwa aiko diko abasi. Tiko kame be at some te hama hamba kurikosia kota kwa te han aji tahu yongo atan barama tuwa ti dinu hande kurikosia kwa te ham kama barama tuwa ku aita tin nguma isi ka hatu kota kwa huji a klusin kwa tiko hai rekata te a iji a tanakota kwa mua asen mite be tan gum tan angmi ya kwe ya ti. Tan niteta te utan ka kwana gaji tim tau mono tim tung mata ti di khara mo ansna kota ko ti di khara ko ma ansna kota ko ti di khara abasi ta ti ji aji te a khuna a abasi kara kota ko an kara kota ko haji te hi ti o kyare sna kota ko te te hi te te di a te di tirika a te mo ansna ko koma ansin te di tirika gite ya an kai te te mare kareta kha kuma ansna te kham tirika o kam ki miya tibe khasi kunga kota ko ngo khachiri na te ti ki anke kha muwa aite ma e kha uchiri ka e kha chiri e tishu ik e sikata kha chiri karai chiri khum kha ya hi kha u ya kha he ta kwa kha u ya te he kha u kuin si uchik ame anka dike chiri ka he ta kha u kuin a kha iya ta ti he kha chiri ka kha e kha kha chiri ka kha ata kha do kha e donu kha nga ta kha I kara ha ya kha ma e I he e kha gyao ti ta te kha tu chiri ka e kya atir kata kha muwa a sentio kha a nga tu chiri ka e kha ka kya kha kya ve ta a I jim am do sin kha ma un dom sin kwa hi ti u te tana kwa ta kwa te kai kai kha kun ka kwa na ji a muwa a sin ka kwa na ji te u kun ka kwa na te di ka wa no te di kung wa ta kha ha be tu ya kwa na te a ba si ya kwa ta kwa nga kwa mka iki hukuri hoje woka gu arta mia tebe huwa te wokwa ai kwa nkwa de atati de kunya kwa te ka de kunya di woka di anu mura wo kunya di ata a I he e ti muwa asena kwa ti koma asen ta ti ti man de kuri kwenu ti mamba kuri kuri kareta ma kwa na sikre kata ti ukonya kai hande kuri kwenu na de kuri kwemba kuri kwenamba kuri kweta ma I he e tlewa tirikare nuna ta I kare ti a nga tirikare ta ti a nga gove ti u akunya kai shu ik e kubwa te ka ti kuma ago ti ma boto rikare ta ti ma gove ma boto rikare ta miye ti ve ti kare anka senisa ti mundiri na kwa ti nui na kwa ti kyanu nuka ti si jere na kwa ti jere na kwa ti yowa na kwa ti chong uta khaka a a kai amho a ti muwa a sina kwa ta kwa kuma a sin ti botora kan sina kwa ita ti kana kwa ita botoro si kubu agwe ka mui go ti maa musobo botori karita maa isi kana tati kuma a sina kwa maa ti ya muwa gori karita ti ya muwa gwe na anka mjika ti anata ve kam tia si huna tia si anka go ti maa kuin huri kare kuna ndeta kunya kaya tukesi uike te kaya tukesi jaro kaya tukesi jamana kaya tukesi ana kaya tukesi kunya kaya tukesi uike a iji anka ti mui go ti maa botota ta ansam ti anata ve kam ti anahi ve unju ka ta maha tia si ansam ta makhuna anka go ey khata niti di boto aha ansam khasi anko ti am ta makhanu kaya tia anka nyahima na uti uti koma anyana hima ti maa boto musuburi kareta maa isi ka na uta ti koma ago khaji khaji ate kum di tati zi teye kriji khaji krim te guitive kriji uch ikamji ditango mte guitive ditango ji uch ikamji khakeke no khakomu khamisino ey ti nga ayem kriji koma ti khara anku ya iya de ti akle yesu ya te am tri koma ti u ate ezi ti u kwink ezi ti atlewa te a em tri ma ata I kara tri kwa ti kwa hinti ma ti khara ta khati guye gawonse na kwa ta kwa ti koma ate ma ke numa akam numa ki numa an e numa an gai ki nga yunga kha nga e si kakha ti khara
2: Eka

na te hema kwa matong ta kwa ntwa ke gam ki ya gara khwino ta khono shomo mamba ko hya na ntwa ta khono ama kha ko epa ta ko ko kwa ma ngwe ga ko khuma ngwe ta khono am tra ma ntwa ta khono bere chim ko kwa ta khono te ko tseu ma ko tsale ko ko te ko o we a ta te muwa he tswa o tsaya ka te te he mba ko te ko ndina nyu a go ya u shuka tsa wa ki khani mnuma he nga ata timuwa he no shachara mamara tamako ko matsumunu ko mara gwe makwe khana mqai tika kara ya khamba ndi gwe tatitino tika tsashia he ata tete he ngai muma te a tebe makuwa nguma ngema kuwa nguma ngwe shere mkate shere na te ana heve te ngkhaji azikha acham kitweji azite ngujite ngokote he te muwa he khoji.

0: Tamen Kleska se ach irek amoro exka FM siki no te ubori a ti sarati yaftaka punda. Nem kurihoma, chuchiko ahama, tahono, ham hama, to karahue, kiara hikwe, ahamat unsa, tamboronga karahuehima, vusi musi kat maklara, nisika, kwahwe tain koma, pertoria su o, landru sikaika oike, hamme a siteko, kwasana a garasansa. Ham boronga akekweko hae, amase, ewohuim boronga a ama. Ham di dokumente a ngibin ngibin ay teko ta kunguo a Gauteng kitinya a go hama wo ta tehi. Hama dri kwense ta seko mborunga karakai karakwehi a ki haa ham mkwehe chakani matlala. No ana ngie ti mgloem ki khanao hai a kwasan kai ti tuanda khdei sandarandi kehem tui hama a mborunga sik amake. Firi kwena ngana seko awo kwehi ngala karajao a Takono ana mbapara ngibi ngibi kukarahi teko takongo dorok aiko wopakadi aki ana hiyahi khan fife nien takdei sandarandi ngongwe ki kwaita. Matala ngima awokwe hi khasi ima muteto orohi umwa ki musobo teko kwako kanu tama kakona tako aki ima kiwohi si ima khama eka mkwe khata Iswatini na o aha musobo na kita. Aki hama karehingo hama ango tuu ango angusde ata. Polisa na ukakesu uisika kuye kusitesa na tihe katleon ki ukuraleni ki hanao ane a haute nisu o politike morde taxpan na kise karakwata ana ango ngwe a kaija sesa ako klokumuta. Tam di ANC kwe a kuye kwe ti, ta hono fuifu na kumwa ti na. Nen kwe na bure kwa ati kwa hanu, kwa rako te kiare kumwa ti, khana siye ko te uru ti nga ka a tesna ti a, ANC sidi fruwe likha ki te klo kwe di a, dinu aki kwa rakata khana hanu, khan ki kawi ti. Nen borunga kwe nga ta hono, iya hono polisa kwa ki si khas na ti. Gautene mandata han khwena uka tsesi ka ngoje akrati si kam de khwaku kai kam ko tau ko di a tembisa ta khono foslo reski hisana tita kuye khate khwe a gauten su o mukunda e mandata hana ki elia mklanga akate si khana ukame khana khate ngitsa hisana tie Gauteng siki te kwe tso hui hien houtu polisa tso a Samuel Masabam anija. Uka tse ama uka tse sika Mel Park su o Spatra Johannesburg kwe ki tsaati. Masaba ngama kurisi nyam sanati ki khamme a Madanda komisi ki siteti no ama aki nkwara kore kore ti. Nata nyeko ima adwelam si a sisa hikwe. Yuli 2017 inan tunda hakwe eretun ki Sait an Johannesburg susi ki si te orinita. Aki asesa hai si orinita ko yine a muite ats a kumukai tino 300 million randi size di a. Komisi kasu anija kekli hinkha akam suka masaba ama te orinita ata nsesa si te orinita yise koro kwa hin tamakano houtu polisa kwa te obe a polisa na sesa te ata ki mborongaji atako aho te tamjikata. Masaba ngema kham ane site komisi suka e kina aki kwanu ama cho hui hii takui hii kwa kaite jao osu wakango ama kai kaita. Boris ukheri ohe Vatican na kanao ane akati kwa kanu soodi kangere a Pous liom ki si kwa weta aki kakuhe tesana ti no am kawunga ani soma akuru kwiti. Ngin yin en siyemen taha kuri pous ma sonda hakeska akati kwa anu am di aso oka khana si uruti huwa nyo. Dokter kwa atamika hakwa kati ka gimel spatra mruma kikom ki akarati akuhe kangerita. Vatikan na operasi angka disi kancaka karakumati no postman Treska abasi rati ya hasa atita. Fatikana khana wa evyeke nyamateke akarati si am njao jin Treska kwa kaigwe kwa na ama vyeke saisi ha spatra ki kweta. Am njao ji kwa kaigwe taha siyeko 20 Oktober ka siyeko khiriye gwe. Ada teo bore te khiri khiri nuna khawana te bore kweke sa yin tin irek anu XK FM ski.
1: Kim ta wala gitik di ya walin ki akhiri ki SKFM to lu magi an ambugin ki wa SKFM ay witan ki atan kam ka kin hum yamin a reverten moyon chuchi ayi akak o ya ng he chik di gi ng hongke pangang wala ki gani kuna ko ang vusi musi kat maklalan kalak tam yag di gi ang ang pitore ay hofu ka ng kasing ag di gi a sobe sa u ya mag di gi ng hoa kwa kain ikan di yang ay kunan kang he sing atinig di gi a kam kam gusun u kano hong yi ng he singgya sung wa khawtin aya kunan. Chik kwa kaw yi ng he khawitamni chik digi chukwe ng ngawa ki wala yang agani kuna giya wa ya chao ki chik digi chakani maklala ka ang he singgya kham sung wa ngui ya glan ki agani kuna malichin ngan chik digi wa tuindak daysin randi ng malichin ngan saysia ka ang he chik digi chukwe kaw shuya sa ngay gani kuna kwa ki wala yang aya chongan. Wala aya firi yang he singgya kham sung wa Chigang aga chongan chik di giya uwa kong ama kwen kang he giya kamsan uwa kan ege chi aga nguhir uwa gani kuna kwa ang kan heka malich ng giya kwa 5 in nintak desin randi aya malich ng se siya ki ngui aya chongan. Maklala kang he sing ate ni giya kam un a kamako nga wadda ngang ke veta ng gani kunan kwa ang hea chik di giya ngui awa kamako u veta ki gani kunan giya uwa ikwe tini aya gani kunan kang he sing giya ngwa kamako tuwa ya kano hong ke gani kuna kwa magu gie hong klik ay kwen tuwa kam kama ko un ay ngawag da ngan. Na kam ki du ka ang hiti ngag da gie tuwa ngalo kama ko ya kakile hong ay ya kuna ke ikor leni khawtin ay gani kuna ka sigi ya kamso wa politika ang aga chuk kawa ki hitak spani sing ag da gie da chuk hana uwa ula ya ng yi ngie un ay ngawag onir suku wik da ngamagu gie sing u mchima chik da gie rin hongo kunisa ka ang hiti ngag da gie hongo ngalo kama ko ya gani kuna kwa ng. Chikwa cha sang hi giya wa ANC ayvi koma kao di gi da chukwe kawa ting hakan aga gani kuna ka hi faifi gi hong di gi chukwe sa kama kwa kui ke ting hakan aga chongan. Kamsang u ke kao ya glan ki aya gani kuna ka ang hi sing agi ya kamsang uwa ANC ye fra wa li khan ayi gani kuna ka ang hi ting hachik di gi mungu kuni sa aga gani kuna. Kula kao ka ang hi sing agi ya kamsang da ke plisa giya un a kama kwa ngawa ga ngang ki chigang aga gani kunan. Ngoro nung etimina kao hing digi ngong khawtin aga gani kunan na kam ki du kang hi achik digi chuki kam kamo ku sing uwa gani cha gihing kang hi ting hatinig digi thong hongke kalik kamo ku uwa kan ayin tan bisa ke chik digi for lors aya gani kunan. Oko hina kao yi ng hegiya uwa khawtin aya ngoro nung etimina kao hong ke profensi moku giga kam sing un liya maklangan kang he atik de gien ho ku ya kai kang he gya wa khautin ayvi ko ma ko ya gayan ke gya wa samuel masaba ke gani kuna kwa na kam ke gani kuna kwa he gya wa myal par aya switel kuna ke johannesburg ya ke gieran ho ke kayan masaba kau yang aku misala si ka he tik de gien ng maklanga komisin ay gan he tisa aga ngausi sing ag de gie chuke tisa wa yakin wala yang he tik de gien ho ke pangan ay ke yuli ke tibersen inan tuenda ay gani kunan ka he gya wan norten aya gani kuna ke johannesburg ka he sing de gie chuke wana wala ya ngum ka he gya wa ko kahin aga ga ka he ka malit ng tik de gie ko dri ho nort milun drandi ay malit ng saisian kang he sing de gie chuke wana wala ya ay gani kunan. Komisi agia kam kame ko sung u wala yang agani kuna gya o mashaban kang he yite ne gya sung u a viko ma kang agani kunan masaba khawita manin khaliman nga si gya ngun hiyata gi kan sisig de gya chuko kaya ke gani kuna kwa an kang ngawsi sung te ne gya kam sung u a proses yang a chong kis mani gya da chwa kaya kan tang ay fasin. Mula kang hechik de gya u afrikan aga gani kuna gya ngun hiyata ke post liyo yang hechik de gie ng taikan gya wa kanker aga gan kang hesin achik de gie chuki uwa ya ke gani kuna kwa nke operasi yenan 7 tak aga kaw post kang he sonda kan ayak kam Ya, a chik digi gani kuna kwa Doctor halima ngi kamsung uwa chigang aga gani kunan Hiyo mali aya suitele kuna ke romo Kang he sing ag digi chwe kamsung uwa kankir ya Maku gi waya ke operasi Vatikan aya gani kuna gi ngun ya tagi operasi Yang turut a chik digi ke hau jalan Kang si gya kamsung uwa paus ke gani kuna kwa Veke ya gdaen ke aya chonung gani kuna ka singgya kamsung uwa suitel yang kuna ka te kang hechik de geke uwan Tuendak ke Oktober singgya kamsung teke chibis kang asi chik de geke taya ngun dhambu ngawa gani kuna kwa Wam chang hum yi ya akhiri ayu fasi teke mcha wala diwi chik de geke uwa tiniri Kamcha dira gya sam chang hum ke SKFM

Bamba bamba radwe khorena khota cece te wesena xaisika no hinga programs kito atiswere masa ditangu cwa ekusano tonga karadwe khoreqo kwa khorena khona cece te hinga ocwe ancincino ance camsi tama cwa satsang inya ikusaha no aki ku bren apa cwa ana kutei khasi cwene pingi pingi ngiye khube mboroto aka oiqoga pacwa e Asi ka pingi tsan kung tamanu kasi kawe tsan tseu teng akhay kung ate te tsamsiki. Nu kaya astrati siki kung ate ng tsamsika kaya na kaya kaya kutsua te na. Kaya astrati ki kung tay tsam kaya kaya na angwi ten kaya na kaya kaya akasi utse ka he. Tamanu kaya kwenu tama akhay kuma te tsamsiki we nu kaya tsam kui kaya kung tay kwenan ki nu kwenan se ta kaya ukin na ko kaya te kya te hin. Kaya uye e tsao si ka kaya teno a ngui ten a kami kaya uwe e kwa te kam si ka. Tamanu kung e si ka kukwe ta I kwe hise na hi. Kwa kawe kaya kame a tsara sinza kaya kwa te kam si ka. Nu a kwa kawe mboro to tutu di adi kawe kwa tinya hi. Nu ka apa blasa adi kawe kaya kama hi. Nu a kwe kaya kama iwe kaya kwenye kute hi kam si ka kasi kwenye si kinu. Akwe khae kwahi khae akwe ataka ancana kutaku khae te kwa kutaku khae kunwahi nambe am ama khae nta ancunwe khui gobe kwa nqaka wate ka ngomuntu ku akawate ka mutu ku ikotiko nu khae ancana ina akawate ka ngo khae siya kutaku munde khwe akahise na tereta ata khae kunwahi tsaranka taga khae am ama si wana heke ki akhore taga khae siye abstract mkhuri o anemka Tama kaya anawe masaya siya kaya ngu karasi ya kwa tarita. Taka kaya si munu kaya si watin ay zita iya te kasi kinyamako. Kaya munu kia uyi mati. Nu yamako tako nguru wate. Nu atam siki kaya kaya kwa ham. Tano kaya de kaya yamako tako kasi tsao si kangui ya hi. Kasi ke kaya sui ya te. Nu kaya aka siya itam sa kaya munu te kaya se ya kwa tamuma tanta hindi muma. Taman tu apa zikwa khaya hiya iwe a arona kutama khaya koma khaya ata a arwate taman khaya keri karo hi. Tako khaya swama na kwa ten khasi khaya tuya khanga asana te. Khaya inki kwa anu khaya aya gyao teko khaya wo wago. Khaya ayo sa a aro kubeta khaya nga asina hi. Tako khasi tsaoski khaya nguya kutako khaya nyama kutako khaya kuwa hi. Ise ata khaya kuruate kusa o katama khaya ata teko kuwa hi. Khe ata kuwa te khan khe ey e koma te zara si en khe mol zara kwe nyui yi si ngam si ka. Ndeo kwa na ayo sa a arwa te reta zara khe kwa ate. Taten khe ahe nga te khe ngewe na khwata. Ta kwa ten a zara nga sana te khasi tuene bingi khe. Taten a zara tanaten bewa ten kuwa kwa te. Taten khe pingi nga te khe ha tikan ama ki gwebu na kuta kwa ay e wo. Kwa ne hank ay he wo kwa usi ngam nguwe ati muwa ten ay kha hank ay kha hem. Taten bingi tan aten ki hank. Taten bingi gawunako ngam si ki kunwa hi. Khae si teko gawunateko tako khae gyao hi. Khae gyao na khae si wokwa ten khae kuwa ten khae yaate. Taten khae ay ngat aati wokwa hank ay kwa usi ngam ohe. Tamanu te kwa kwa wo tati ha atseka karakha wakwa. Ta kha zara kwe nga te. Ta ten pingi ata kha kuwa hi. Khae kuwa ta ha kha nu. Khae nta dawe o san khae mu nu. Gwe he. De kha ti ata dawe o wate. Ha ti muwa iwe ti di kunya ki nuki. Ta kha gwe muwa kwa ten kha apa kwe emi ya te. Ta ten khae gwe kabal do wate. Ta ten de kha khae te kuwa hi. Ta waten kha apa kwe nga te khae awe nga nga wa atse kakara. Ta waten kha gwe nga te khe a khe ana kha winga si yo si ka kha. Yise khe ata de kha kwa kuta man khe a ma ki khe kwa kuta kwa ma ki khe si kuwa ko ya reta. Ta waten khe pingi kabal si se ta de kha ata te ku kuwa hi. Khasa kuwa na khasa sinke hi kwa na wokri onga ze te ata aya te kwa na wokri ya te ki. Khasa kha nge hi stora e mboro tu a kuwi kotiko ngom o ito si ki. Nu akwe uyita akwe e khasa khange gazi ti ata khe kwa tezi. Takono pingi yama kutako aa ate. Aa. Khe muwa tenu khasi nkaya khe uwa gwe kwa iya kwa.
Ata kamino gwek anyate. Takwate nga gwe ngata. Iye nge ave iye makaku wa goreta nu. Iye tuya ka ngana kutako iye asen tatin. Isin aye ndewu ehinya kureta iye ahe kwa asen tatin. Kwa iye isin aye sikakusi na kukusa nu. Takunu pingi ngana hi. Taku kaya kawi ngana hi aka si kirisi. Kwena tek aya hi anka osiki. Kwena uk ai rengana kotako anai kwena uk ai zi angongro zi aki isana zi uzi tesi hi kamsikan as samente sikite miya hi hud ta khaten khai miat a ti ana khwam ta ko khai khom e wo hi ta ko khai ata khom e wo khwa kamsiki khai munu khrai si bisi e nui samente si kamsiki nu asi khai e tsang tsang si ta khaten khai miat ha dome e ti koma ha tiki kriate e a Ha koma ana kwa hama kakaisi kakusi na kukungu reta. Takwate npingi kaya kuita wate nukuswere mate. Kaya kaya wate kasi ukai kwena. Akatina kaya. Takwate nambisi iluna do wate. Ti a astrati ata kwa nati si kawusa. Takwate kaya samende si kakwana kutako kaya etere kukaya kungwa hi. Kasa ata kuwa na hakanu. Kasa munu nguji tama yama kumuwa asena iate. Kasasi orohi yihe koma ikuhe. Takunu mboroto ziteku kungu inga zitaku. Blasa zitwa hii inga uziki. Ata kasa kusa kunu kasa muate. Pes bes kawusi kwe. Taka kasa kuwana kasasi tzare ingie hi persi blome ziti oye. Maknu anga ohe pingisi kwe na keka mkwi kuwa teta inga he. Ata kasa kuwa ita msika. Yama kuko kasim kama, kausa kama hi. Kaya kasim kama, yama kuko kia kama, kausa kama hi. Takwa teni luna kanyate. Tateni kaya ngate. Ti ngate nuu haa siya kwa, ti doa tenu haa kuwa kwa anga ohe. Ata kasaka kwa kwa kuko kasanta, kuu sikisi kuu nuu pingimu wate. Kasi aye, kasi tsara, kasi kwena kasi kiti ata ya kriyate. Pingi ama kikuwa kwa na keema se korona kwa ta apa kwa ya kwa tatu. Ata na kri khae komnu khae kiasi kaha kuwa te. Taten khae aina guyate ni kwewe te. Taten khae ngate hati etni ataya a aruka te. Hama kase kuwa kwa ta. Takunu khae kusi na kuta khae muai bingi kabo lunata. Taten khae tsao sika ana anguya hima. Nu khae kasna keema kam ata. Ndewe eti tamsika tsa kwarasina kutako tsa atseka kwa inu. Tsa oe ore kutako tsa ewe tako tsa kuruwe nu tsa ayaka sita. Nu anta iku ane kaya uye en aisiki ya ikuwa kutako kaya nga uka kunya kukwa kasi nga ikuna se kaya te kunya kare. Anta ente pingisi ditangwe ya kheri yate. Nu ditangwe teti ya taa suwere makwa titamanti muate nu tamsikwa nasika kheri osikite ya kwa. Peter nutewe sena aisi kati yata radu ekwana kwa takeke tena. Hidu wate ito kasena kwa kwa angu program sikina. Nuditangu sikito atiswere manasiki. Nukamsi kwa nsika kheri osikite ya kwa kia nkere ea kukavana kwa hinga osikini kamsika teka ae kwa kwa.

0: tsame se 10 ire ka mogwa xka fm sekita gwana teo buri a tsisa rati yafta kapunda san park na khana onisija swete sinqe back and close ya jwanga he khana wo khwata edo olifant national park ke oska pso anisuka ngesi san park swete kwa khano dwaji a park ke tinji a nqe jwanga he sesai ko se go go iti a ke khanya mako sesakrati kwa na he dwaji ya mako tie tie ko qita te kwa na kata a ki thung customer ya mogata ha nge jwanga ha mo ite kwano ya moko thara kwa tkha ko go go jiki ta khono a tuo ke nge place ji khe o go di o nga o jiki ta makanta o ye kha de khwe a san park ke jp low a ka to kwano tsesi ka go gana sesa ya mogata ha ka gana mo o tsesa make a jwanga ha ya moko tswara dire nge tsesi ka ha ta khono ma sa se nyamogatea a mokunda sekete ko tra treta se sa ya kana kunkara ko musa ta oska pusu o polisana nyamogata se sa ti o adesana ta a tradition a ga di a ta khono ga mkunhe kon kwana ta ti tinga o se tu Willyville ki polisana ki ko ye kha de khwe a nombuntu gantana swede kwano tsamde de kha tshuri kwe a siyeti anonga ki bore twa de kwano uka tse mbuimka tako ana de kloki siyeko ana a si chek amati ta khono ana nga tinke a ina siri de tre a ta khono de ata khan ke khata an foifu kwe na a kai o ke ngodin a nga tshuri go a nga ta khono ka wati ngam firen fier ta kha kuri Hoffman ma a ta khono kham kunsi 7 ta kha kuri kwen a tsan isam kara ga suwe a kumati ngam Hoffman ai kwe ta khono tsam tsu kwe ata a ki kumati ve ta gantana wa ka tembungan a kin ana ko dina a si ina moko nge ina ke wo wotino ha pere ta ko khatwa a ka dina ga kwa nyama ko sesa nge go se hisana ti ata kya o tsam kara se go kwa kara go di go ita ha ka e kwa sa ni go go tswa di tswa ka san a ngam ke e de de mo se mthone pa police commissaire se ma sadrek sabia me kwa go ita ni se ka Randburg so o landro se ka ka o ke de ke e ja go tswa sa ta se bia ni ma de de u ka tse ga nge se bori swe de kwa no ama akise ewo go hi go a ama motetu o rote ko hi tai ta khono akitoka ku ji ha kha ima tshori group ka seta deno jama taita sebia nima ngie tim gwem ki santen ki khoi ko kya muti mboronga dik ama ak ha a ima te ko nde kuri khoji a to ka tate ta khono ha kha mboronga auti a khoma ka nde kuri khoedi ngi a ta khono ama a ka ti khasi ima te ko abasika tain kha ta 16 kuri gatswa kwa a aki ta khono ama auti kha mboronga ha a de di ana ko kouka de ima oro hi kha ta borenge twa twa no ake ama ha kha jawo qaye ko an tshori go qote ko se twa seta a tikuka he go he 15 20 minute sa se kya o kwe ba ku a desana hi a nem to kara go hi business koma sejo ka bonge ta khono kum a 16 kuri qasima ama ake qiti ma menir emta borisu khiri o he Ukraine sim president ma Vladimir Zelensky kham ane a ka tikwano ngeji nga oji akitiji geji kha kuji a ta khono chuchu atama a tsu doro pa ki e fisiki kwe anka oe nyamako se ko kawita kan tsuni sa kha thia de misile ka Rusland kwena manda ko han kwena ki e fwe a ka tikwano tu an gyama se ko o geji kwatata Vergemistere akate ko a Vitali Klitschko akatkwano khwen ana ko te o kumgum tamang tsampwe hisanata no ake kam di khwe an ota ta khono yinan tonda na kumata ta ngui dinga o tama bori eswe te kwa khano vis ani ukraine ke ngwe sitama kui sanata ta khono stumera di dao tama kha aki kawita khata tia de resland si chekam ko ukraine ke te ko hisanata ise america sem president ma donald trump a karati si kam e saisi engo kai kata ti te ko resland ni e ukraine tango kawita ti agejin ka ojata Zelensky ham aneng eskase kwa huita khama Britnam nyamka ministerem endi banhem seta ngo sinoko kai kutako kawo ngo kwara kwa khama wo ngkawi dite kawo zi anata khana ngaisa nukuye kwe katago ati kawo kwe ngo khana ina kawo ta ata te obore te ya haya khiri khiri ngon khawana te bore tuwa fide kamno XK FM ki kwe
1: Kim cha wala ki chikdi ya walin ki tiniri ki eska FM te wale magia mbungi gya wa eska FM agwi tangia tangkem ga ki ngam yamin arivertin moyo. San par kang hi a chikdi gye chok u yang khali mangan ki odwa olifan national park aya kuna ki uska pu yi chikdi gye da chuk wana kdi ka hi gya wa back in closer aga gan. San par gya ngam hi a teki ngim hi kan chikdi gya wa kudu khali mangan sing gye da chuk tuchi ya kdi ka aga gani kunan kang hising de ge chuk wona te kang ke ngem he kang he kudu ke gani kuno kwa n kamsen aga ngosi ke te kang aga very si ka si gen ngun ya te ga chik de ge da thwan e kham ko ga e ke plasing hang de ge tom gi ya gani kuno kwa ngia wasan par aya kunan kang ko yana ka ngia wasan par aywa jp law agi ang ya te ke kamsen aga ngosi ke te kang aga kunan kang he ge thwa khali khama go profensi aya chong yi te ni gya un ang ngo ner su gi gan ngom go gen ho khama go tu u ka khola si hun ka achig gi hun chong ha us ka bu ai please sa gya un ang khama go ngo ner su gi gan ngom ki te kang he chig gi ngo kun sa gya wa traditional ang ai ka ka o kang he gya khali khama go wan ya de yang chig gi ngo ko wana aya gani kunan bantu katanan atik de gidan hawk ya gani kuno ga ndake chik khwacha san chik de gige tinin haw na kam ki du ga gani kuno ka hig de ge chu ku misala ga tin hag ya gani kuno kwa n e sin agiya kam sin ta ge chik khwa ai faifi de ge da chu ka wa tin hakan ga gani kunan la panga ko si giya kam sin ta ke kan he tin hakan chik de ge ho ku misala gani kuno kwa n si giya kam sin ta ge ya chik de ge ho sa ku giya ofirin fiar ta ga ko of man ke chik de ke 70 aga kau ya de yang hetenik de gem ngwe sa khu ya ting hakan aga gani khunan katana ak ngwe aga ngawshi kang hi agi ati sa wa bungan an khalamang UCC again comes u ti kang aga gani khuna hu chik de ge chu hana u ka khisi kang ge ge singa ting hakan aga chongan ngka khwe kang hechik de gem un hovu ayi gani khuna national ayi agi yang police commissar yang ya wa Cedric Sebian kalakam kang sing agi gya kalatwa ke Ranberg ayi hofu gani khunan Sebia ka hin nakam yak de gem un hofu ayi gan ka hin sig ge un akam ko ngo so besa ka gya wan un hwa ke hula yang ya chik de gem ko pangan ngui ya gan ke ki ya gani khuna sing de gida chuke gwa ge Santon tak de gede amakandia gya wachik chon agiga chung wa ke frikra kha ke dewingi khawa ge thot ale kham ko gya wa 16 aga khau ke veta ayang hu awa wa gani kuna wa gya wa ngau aga hu zalan la wisya sing agya kham sing tege nakam ka hig de ge chuk so bisak kham ko un angawa la ya angke gang ka he khawitam ni gya wa sujo ko bangko ya ang he chik de ge ang gani kuna ga ngawa ke 16 aga khau chi de ma ya ang ki ya ba kang he ig gi chu so bisa kam ko un angon ko la ki gang yang sing gya cho manier m ki gani kuno kwa n tang hm ai fasin Ukraine ang ai president yang he chik de gya wa volo teme Zelensky kang he a chik de gya ngwa ok yan khale mang ngan ta ki kham sang ki sta ton chik de gya ok kef aya kunan ka he ting ha na kam ge thog ngal ok kham ko hin he chik de gya ngwa khale u sta to yang ki gani kuna ko sing ge ki ngma kra khan teme na ka hing de gya ok kef aya kuna gya ngun ya ta gen khale mang ngan kra kha chik de gya da thog kula kham ko sta to yang aya kunan Vitalia Klitschko yang he gya ua Berger Meister gya ngun hiya tagi ting ha kang he chik de gen ngu kunisa gani kuna kwan chik twa cha gi tagi kawa ka chon ngun ka he inan tuindak chik de gi chukisa kama kuya kuin. Gani kuna wasi teni gya sing uwa veste aya kuna ke Ukraine ka hiteng hagan teni gya gyan hongke kali ka si gya kam sing uwa tren aya ko gani kunan resi sa kang hei chik gya chuk iteng haga Ukraine ke gani kuna kwa Amerika ayi President Donald Trump kam cha chong ke jango yang chik gya hongke kunsa ka gya hongke ngawa reslan awa ke Ukraine ngi gya hong toa kam kam ko sing u ting hagan aga gani kuna ka gya hong chung haun Zelensky akungkuin agan ngawsi kita lekam kang kang he kawit tamlek degia okuin wa breja ay irste minister yang degia wa endi benham ke jango ke gani kuno kahi muku gi hung thwakin akwe hung kamsung u ti kang aga hung kulasin uam chang hum y ang hia tinirin ay fasi tagim chawala diwicik degia wa talfiri kamcha diregia sam chang hum ke SKFM.

lesri wa moso o se gengam ke muri ngola komte ke tini tama 14 minute ke konke radio xk fm chimusing mola gita komke wala ke kham em ge afiti ka ngwa mqo khuma ngqa program ke a bunstra ya ngi tsong ngi ajwa bunga ke wali wa mi elimi ritsli anje kam ge sokwa kam gita tswa bunstra di 14 de ke october kage komke utwe disimano umtswa ngaba anjinga ngcwele uthigigike uyayisikola ke last quarter tsanga ka khisi anjinga ngiya kumishala ngawo qom ko program kanqa usika ngiya uqhama de ichu duka thi isikola ke ithimbe ka ngiya uqhama yincinqini khona mthigathi samukugi ka sawola si ngira sika mqam program atike mthigathi ngiya khuma yanqa thi giba yalf iri ulam ulwa yalfu nagam chigdegi asatwa vilongisa a program chigde khe agawa yurnal a program dan kabisisimu kugiga kuti agano kai gam gi asam chak yurnal a program achang ageta wa anjika chag me ngwa ka sachwa nulin ning kai agakama kan kwa gi kwa hakanda datum 3 october kakhosi ka tini ang hokong omke chimusila tini ang kukuma matisam kukika sa ang hokong omke kongke radio XKFM tini kita ang mko program ati uki mko kawisi program wa chibu nga chibisi sa tungki ngay tuki mko kawisi wala ya omi tagani ang hanggita ang lakwe wache gam program sa akaluto omki datam maun igira si kamang wami ilimia ritsli nga wuling uwa tini ati gin si inir gan hin ham gita na khoiren na ko ba sim tene chu ag hin anga kom ko program sing gan hum na hum magi ko game ke ko o ye magi ko chi game ke ko matena atwisam ku giga ku kwang hawa bunga yam sim sim gira gan anga ko program ki gan gita sa fita ta duri chi gira sa ku program akul pam ke ko man wala hum sa ki ye chong

0: ker darin musu gege ngam ke muli wala komtike tini kama tuinda khmani tagi konke radio xk fm anje ka un himge sokwa ke shpana gike skola mege fitika muku giga chik gege kwe komisela ngaba yi skola ngaya last quartal agiga go chut in agana ta anje ka un him wala wisi chimusi datanga ga skola bi kwa ma tsige de wege ha tswa lungisa o kwa he a kala u tukonga wa ko a ho fashi a examen ya tsige nwe ha tsige ka tinga wala e ntini ge ko nka ege he ge a u khama no nga ni khona mo ku ge ka o ka wala shi sha ngu ho u ha ka ka ka ka ge tutu a so u a tiwa shi shi ge ka a tiwa ge ko a ho fashi anje ka an himgi kwa komisila nga wangwa lang fakan shangu ki nga chwa ngu he kadiwi chi gigi he a u skola chimu sin chi chi hi nga ka giga kwa challenge nga gati chimboy an a dawa kaka gya sun u chike dawa gya a nwe dakha nga a skola a muku diwi la chi gigi go chu yam le si sa e chike dawa gya a nwe dakha a gya sun hi u mtoga ulu ke ga ga u khama de we ai kha shon ti tik gani khona a chi chi ngaba wali si hala chi khisi ti ni ge ka he a a da wa ka ka ni a khwa sa mu ku ge ka go ka khwa sa da wa ka da wa blai kha shon ki chi mu sin ki chwan wa an ja ga mge sun ko wa vir ya un te ni khwa ta a ngabi ngabi u kam ge ta wa sun ta kam ge ta khu khama khwe du ma kam le khan sa wa ka kha kha ka le ko me ge ta ma guma kham ge da sing ge dam him khwa ga khwa ngwa cha tin ge a u he dam ge tang ri ng ga ka ng ngwa khum ku ge ka ku ta khum ngwa ke far ka wa him su ga chi chi ga ga la ta chi ge sing tin ge ke tin ge a o ka ngwa lo ge ku kwa khu kha ma khwe he khre khobo he khobo ji de tin ku at e chi tuli tuli ka tin ku ka ma kima nchi ma mgira chu o uhu ndewe muku vindika u kima saa un aya chu kankan hui uwa ki kankan hui uwa ino nuhu o hui uwa khashont ke tu ahu fasa un vanga chike mgira sing hui u mgira sing hui u ka ngawusi ke gya u kama ke gi togu u kama kwa siyo ke nuhu aga chu nja o uwa ma sun u tin ko alam hi game tena thisa mu ku giga ko o ka vindika ki ma a chu first spray wa em hi ki ka ngi o no khu ngi mu ku giga ku ta ko lin ka kwang o ka khu ngi mu ke kai ka ma gya fit ka nga wa chu kwang hi wa de we ke tske he ya no a ga giga tu tu ka ku ku lu wa tro o ka ma ku o shi o go ka ka za wa for ke ma ki gya onaka gigi gigi kama chibusu o yama chigbe naka ya kigigi nyo o yama gigi yama ki wizila kapelo de yama gigi tiki wizila jineko chisinga chisa stini gitaka lungisiki skola kuna tamazi kati nitako nukama kwe seo even tso mtini gikuwa nge wa deweke chikika nukama kwe kwa seo dewe ego chukaja wa fuor ya gika ina kachika wa ya domu naka yama gigi kama o hichi gigi ngu o chimba ya maki nga a nga ufa ngiga nga a hi even kwa mege wizi la jini ku oka pelo ya gaw nga kuka ja wa nga japo gu tini tui nga maku siu dewe nga ichu lungi sa waka chika ma a hi o ma go o ito ngu wizi la ya gaw ka go wa ta ya kuni ya tini gita a wizi la wache nkama kwa shio yama kigege wizila ajini kwa eki natuna ya kong nwasi kona ya ku wake lishuta chisenga chichika nka tini kita kwa sa kama kwa u chige he dewe chua hau kwa eke skuwan heke khason mgeta ngayi tige ke kor kor tim nkwa ngayi u mda ngasin ngasi agi hi o ngasi nga ka anhu gita ke nga agdolte ne gya kuli he ke hi ka ang aga tinga na ka ang ki magita gya ka na si ang ni aga ungashang ulunga gu ina khatita a watsi kulaka hun kima gita kwa first pre wa ta kwa ta wa khunga ngi kai fer aga timba e agisar raka agda agdani khuna akhangdani khune ge atsi kulaka infectious kwa a kumisela ngwa ta kha daba u angunga ta ta ngi kai ta mugi ka kwethu singi tisha ka tisha kente na thwisa mugi ka uka hawa e ka konhe wa deweki khamani hoi e ke khashont wati gwe khamko usho kanwa ka ngi akwa a hwa timusi ngira ngari vacancy ku gita kwa tsa a khanu khugu a tu a tsa a latitu vala ngira duma akola tinwe ke magia o kula ko emang mucho wa ta gita ta latitu vana ndi ke khoma latitu agu matana latitu kula tse magia o tamazi teita ngi kha wa skola a ya wola skola di wiki ku ke ngin chu sing he um tige he khanu khu gu aga khutsa ge he un khamo ko ko se ga ada ba khanu he ga tano kham ko wa da wa ya vilong sa gan ko tsika ge khu lu gu sa ukwa wan ge ta sat ge khanu khu gu aga khutsa wa tige akwa sa khamo ko no da ba ge tige he ya ngin kham ukwa ya mana tene kham ukwa de wingi kwa wana khanu khu gu aga khutsa aga tene kwa ngadimi immune system for better dawa skola bilungi sa ka performance de gatina kita tsare ke dawa tini kita better khie achi je dawa ge kwa lungi sa chi khasi gite kwa dawa ge chi ge klasi ngi dawa ge ge tsake anda chi singala dawa ge te kham ya tuang o ka lu de gatina for better o ya ngi khason de heke khanu khugu ka khutsa katina hang af u dawa ya khaba kya gya o sung nti wola ma de perin ngwa ada o perin ngwa giku chua yi meko ngita kwa sa ada o perin ngwa tsa khanu khu gumskin ni khatot u ya us ira gu du dang dang aga gu anu bi da khaya ngung ngia tutu atsa gu chimba gi chua tsa tsa ngana ko tsim gi ngwa kwa kwa sa ngung khu u tsa gya na u kwa kwasa ya ning aga chu kukang uwa ya mungu ka mungu haka kata aga giga tutu kukulungisa ya skola vilungisa ka tena ferbiter ya khayia tak dakwa muku giga tutu giga kutsago chisinga chichigala okoga chichin hama ngunda wama giga tahinkwa kutsago dhosika kutsoga kutsaga giga kutso heya gu mkala giga kula breki uka kakua khasun tena wada wana ya ngungu gani kuna tsurho ke tsimusi he skola kha ge dibiti dugu ge ya alaste kwarta la da wa pereng wa gents a khanu khugu even khawe da ma ge dhukhama ko sikama ya ma dhukhama ko video sita ko sisiga tswa ai teti wala si kan hiri ka ba skola a wala ta far a tsimusi he de we take off as examining gin kwa chi de ha ni we da kha energy wi si sha la ka ni ni ta ta ko ya ge to to tsa go ga chi ka ge a tswa tsa go ti tu ge ka ke lu bi sa kha ba ge tswa tsa go ka ngo kwa nga ya mongo ka ka ya mongo ka ka ku sa kha chi sha ge a lu sa vi ko ma ge tswa tsa to go ma tsa tsa ga tsa lu tsi na a ge ke lu bi sa for all wala si kotsi tokwe khamako usho ntene gida sati ke chimba ga tene o akhali mde we ai khasonte ti gani khona ga tene gida o khama so ke da ba tene ge kwa uwa ya nung chimbu in ka gida tokwe khamako sho ke khasonde mke da ba ge mhe ga ga ba uwa nung ya nung khama ya nung ke ki chika nung pa ni no ga ge on ba kal ukwa fiti ka ngwa hoy on baiti e da bagi kwa makomangu da makomangu kwa tshofi ka tshinga go fike bolo di a makomangu kwa ya papa khwe mateta di khomangu ma da bagi ta kwa nkhoya na nka tshinga tshinga ga gita sing u ke jela u no da ba kha shon titi din khona ngita sing skola khona kamanga de we gita tshikwa wana papa e shigi kwa o he de we kwa makokomangu boza titi si kwa sim nka e si kwa ama ke ka ba khashon no de no no ge ta wasan ha no de ge ta wat im ka u lawa tsu asin ko e khurun te tsi kwa ka ga ka la tisu nga tisu nga jela unu wa dewe ayi ngani kuna mteni gita sa hei tam gita gha ukama ku kofi sung sisi ku drinki hun ayi chuchi nga tisu nga tisu nga gikuwa ngunga wa suka hun ke jit okwa sung ta even kha weke he mgitwa mgikuwa ujila ka mtuwa gika uka mdewe twa ku chung tawa tisu nga tisu nga wa kofi kang kwa dang khama ko kafi ne ke suka kwa gaba ko le dang khama ko suka ku drinki sensi ku kwa ngumwa ba suka du aga ntsinga ofulete tso bitar khama khwe ngwa de ngwa ni khona ke a u khama kha shonda chi singi da ba ngi a nwi da kha o ku no tsinga thok ku khama ko shoban ka khwasa da ba qaya ngeng heke ya energy duas dir di dag chimba he da ba ngi he kulagu ofu da wangi to tutu gi ka kwa chungu katini wa chike he kwa chochwa ngu ya dawa ka fitika nwa dawa ke ngi ofu ka gi ta uta dawa ga ngkwa ka kwa jochu ka uta dawa to tutu gi ka kwa chagu tamoku gi ka to tutu gi ka chagu ya nungu ki ta kula res ta kachichi nwa ya mungu ki ta kula res ta kwa chicha agi alungi sa ya vi lungi sa ka lungi sa tota wabaya shwa kubani ya mungu toga kakaa tachi singa chichi ka ngi ta kwa mdewe ki kika sinki o anu muda kha mdewe gi ku chinga guke kanda wola na wola fer al chimu singhi chichi hi mdewe tini kama ngi ta kwa ngi kama kwe gara kwa kwa ngi shi khuchi gi kwa ngi anu ofu nga si gawa gya ua anu na ngi watu gu aga chinga dewe ayi lungi sha gu twa gi ka ku wizila kama kwe khanu khuga ge ka kutsna per dag wotsike tini a khwa sa khamo khu u da wa a ya ngung ga ni khuna wa ka kuma si kam ku khwa sa a wala si gera cha gum no program ke gang gera sa fita te dura chi gera sa ku program tini a kala u tom ke mola khu sunga ke ya chang
1: ekka

ya ngutshu ashkola khona ethi ma gama yaqama kwanqu ka ukthoko uqhamuke sho aqonqhiwa dawa abelungisa qoshimke dawa ngida ngwa gqigqi umshoda ngathithikete ka gida kukwa o hata kukwa o vanika gida thoda kwe belangir ke khama khwe ngathithi ngwa ashkola bilungisa qoshim ngina wa dawa ke gqi umsho ka vanqame ka ke kwa aqwa dawa heka qoppa si dawa khatini unwa ka ke shkola khona hey thoko uqhama ko shuke dawa perinwa aqama la ngin giyatshu qame ya twa full ngaya ngungu nga gengiatshu atyoki kwa ngungu u ajala ngadi wa skola bilunga sa qos nga tsiki dawa giyatshu wa tshu igeng ngi dawa nga sa qawa ngungu taka hagin tshwatshu even khadiren da examen a ya wola ka sene ke dawa ngungu khai dawa khaya sa qawa ka tsone da kha dawa teni a force a tsone da kha teni force dawa ka dawa wa skola da opringa gengiatshu atiga ngungu u a jila amaksheker ke bilunga sa qos ngita ngai tege da opere nga gengi ya tsu hunk a da wasang rikava tsu for ka ehe ngunga kuleng hadi wa skola a pali nga wa komunikasi gengi nga wa age da wa skola bilunga sa qos hunk kwa kati tige da wama kwa u avyesa ha kama kaikangi ke nguwa he da wa ge u avyesa ha ge chwa tsu bilunga sa qos hunk ke tingui ka ila kwe ka nguya problema mshoa ege gea taka hana ya kwa tuisa skola mkugika kutia. Ige hungi kidawa ngasa kawa taka nga kutia. O isa kawa taka nga giti hospitali taka ngita uta kutia skola. Huko laka steni gengi even kawe kawungi ya mfuwa usi mchiki situ a kwa sakwa nga wadawa kia pende dani kuna. Taka chichike dawa nga kuhihi dawa kakihi mshoa nga chichika kankala. Hege kame hega kwa dhru da wa kwa skola. Vilunga sa kwa nga. Yang kwa da omuni klesita ngutu kwa u avyesa hake chu. Vani kwa ngitike gihe a anhan. Kwa ngini problema kima gita a anhana chu. Taka kwa kwa bilangre ki. Kwa ngini uwa da wa kwa vilunga sa kwa nge. Dewe gita kwa sika nga wakahi. Ke wa kwa msi gandhi. Msi waka titika e. Mkwa kwa kwa akondisa. Si ngitike si chu a kwa sa kwa nga wadawa. Sika tol tom ke wala hum sang ki ya chon.

kerdaren ayam muso gig amke muli wala kom tiki tini sorry ya ufik tamo 35 minute ki konke radio xk fm mula gita kom ichimbu ki kam imge a fitika ngo mko program ngo ya gya kom ke journal a program mko giga kwe ngateng agang chimu si mteni gita kwa jwe kama kwe salisti jack ki a program nga gita akwe Mukuti gige kakwe hana wangi chimusin kege yichwang kwa nga wam tegege mteni gira chua anga wakawase shige ganga bunga mwagi kwa alegwa mkumake konke North and Silver ngaiti dake nyeha atwisa mku giga saam kulete maga mko programa anga wakamu kwa ta anjika ngehemgesu kwa heke mchu ag anga wa mjurnal program chenga a mge anga a Samtuek ya chuang agita ukam ki ning nagani kuna wan anjigam gyasung kong nuya wa October awam agita wang ning aga khasun titi aga nuya da gwe datum tin ki giti waha nuling ning aga khasun titi aga kama ki gya kong hawam ki kawatsige he government mku gige o campaign ya kon hi obunga ke chige he nin aga khashon titi ge khama ko o ko sio mge tang hi tga chi chige ji khong ma kwa ka wana ya nin kin khula chige ga tin gi kwang khai kwa a chi khwang ke ti ka no si ge ta aga ke mge a chu asin hi o kon wa chi khwa gi sin hi he ge khulin lo tska wa nin aga la giga na tam na tam la khogi ka chwang ni ge chige hi ka ge kwa nthi u kwa yike ti chiba ka u kwa khali nin la gani khuna ka kwa avindika wa a chi thwang ge ka khisi ge ge u khama ya chwang ka chwang chiga ge to to hu yu ya u kwa no ya chwang ka chwang ka ng kha khaya ge ti ki mu ku ge ka to to ka kholi nga wa a ka ko sun kama a Kekasing di kama wa abalising di kama si kogising. Iihi agihe kholin nga wa. Kangaw si ka ngagita u kama. Kwa nga chwang aga experience yi. Pani nga wagi nga nga yan. Nga kwa chim chwa gumit nga kwa tuy naksesin tuy nga tiya maya. Agita kom ki wuzi ya wa chili. Hiki nga wiki waka chili. Nguling aga khasuntit organisasi hi Angita han aga wisisi muku giga ku kwang hi wabunga ke chige he nyinyu aga khason titi gigu khamku u kwasyo chige mang a u kwa ga wisisi ge u khamam ke nyinyu aga khason titi kim khogem ge yo ya he ge bunga khale ko mgi ha khole kham katin wa chimbo isteni ge ta wa bunga ke gwalo ya he ak akha kawisi si kehe again hikwa for all challenges sun ye gikwa ukhama ngin aga gani khona heke a experience him hiten ata wabunga ke chimbu ye he a mi atna mugu giga sati mso ke hitiga wangin problema gikwa at ichim hi wa khwege kangya ukhama ngin aga khula kwat ichi first girl no taka maksak ke chitwa a khwa ge chwang chimba nghe yang ho tu a mu ku gi ka kang wa he a ta ke a ka chibi si si kang ge kwa u khama khong ke for all chimba ka u ka khali kha shon ti ti gan khona mu ku gi ka ku sam thuyang no ji khwa gi for all ga chim gi khwa gi ka wa ka gi sa khwa ga khama ng kwa a khwa khong mu ku gi ka no ga kha chigi ge ang bu ang ngung van mge ta kwa jat khama khya khwe chimba ang ngi ngung ge ta gya kai msu dang ke he tuwa jala chi khang ngi atu kwa he wa ki ka ofu he a ki ka ta kwa khwe kha ful ge ta gya van ndi ge chang ka mang si a guzel ngaw mi van ta ka mkwa a khama kweke tikwa angin a problema. Ke angin ge a ujila
akoko mkamaya. Tachimba ehe chikwa nguma gikwa u mistake. Kula kamgita kwa guzula kama kwe. Tachishinga chichika hankang kawa chiki gikwa uhe. Kami chikwa nguma gihengu a sekel. Eng nkalawa kumaka anchanga sa guzula kama mi. Kangito chikwa la koka kinkha. Kang watu kwasa. Toti kwa ehe. Chiu sisi kawu kwa akaba ofu kwa ehe. Kami sisi kawu ki latia. Tsasa akaba yangungu. Ta atu kwasa tamazi. Nka nhe ati gawa. Ti twa nga kwasa mi ta kumaka ng. Kaha duita u a gozala kham nga mami. O kuma a togyom. Ti ta mihin mingi kwasa agi tiki yintu dri. Ti sana ti tika hankala kang ka agi ta u ta. Ti twa ngu giga ng problema. Kaha ng ti twa. Ofuka maya waya soko. Zikuwa ngake chikuinu gita gemita mangu watu akwasa. Kakwa kangati kwa lagi atisa akwasa. Ukama kwe hemge kola hemge kwa a nguya kwe. Taka ngaka sigete uhanguli aga ka ngini kasuntiti aga kama. Muku ngangati kwa si ngi kwa kolingo timso nga chichila ngi kwa kringa waka kiti. A chichi nga ba yi ege he ga wa yi gamsin kama wa asoko. Waji twa nga age kore nga wa wa bali. Rike ti twa nga ta anwe da ha understanding. Ta anwe da ha kwasa. Sa u kama nga nga nga son titi gani kuna. Nga ta nga nga nga nga nga nga kwa akwasa u mbi tiga.

idige thoko uqhama kho ushiyo vanthimba ngehancinci wakaqaqa ka onde tinqa wakethi qhisi nginqom ngike ngqwa kawathike mgwawuzela mkugika tike mgwawuzela mkugika a full tike mgwa hantir uqwa stressi ka geta qaki mana ewa jila singhe angithi ke he anqu a uqwa a qhatla jong a bislit nyemang ke hangu qanga a ke tam le tam a tsoki ka tswang ta fisisa khason titi aya connect ngwa ancinci Nike nungheke nungheke ta kwa kwa makaika wa system kata ngae. Chimba nghe angungama gigi sa akwi. O chingi gigi khabira. Ay chingi nge kanka angungi ta nga atucho o anghagi sa akwi. O fu a magi chuli ta uge. O kama kwa anghagi. Kama kya kaa. O chingi ta a. Kama ufu agrich igi gri anghaga ancho. Ta anghita anghaga laka agita totaka uzi lam kugega. O ngabachi. Angang lutan nga atung ki atso giga o chige ta nga kwa te gigi ang hakang ka kwa kwa mama ama twisa chi sanga chi chang giga giga wa ang at nuli tawa chang ang atso van ay hilang nung nung hige ang nung chi chak ang kwa kwa makre tamuku mgita sang chi kwa ehe magkwang nga nung ki kwi ofu atso he mazi ak tuwa tumaya yagi sing kwe hi kwa ga ma tali sing a soku sing yi hi kya tau ka ong ba tuwa ya ta nga yi kwa a ngu u si sing a chi sing a tini kwa ngu na a stressi ka ngu na a depressi ta chi sing a chi sing a kwa chwa chwa ta ngu ra ta chi tuan ke a kwi ka ngu u ta ta ke a kahi kwi ka ngu stressi a ngu u ra ta ke ngu ngu kula ka wisi si geta u kama ya fisi sa khason teti ka kama angeng ngoni khona ta ka khau ki gang khongeng o fo aka ka wa ka ke problema ta tsang he ngeng aka kha shonti di ntsha mo ko go sio wa mgeta nghe kana tsam na tsam ga khwa mgeta kwa wana challenge ke tswa ka tswang ta tsi sing mso nga tsi tsing ngang negative ga tsi ke geng kwa ko le sa a khwa ke kana wa wisi se mazi ak nga ko le dimadili seng kwa wa o mjuma akatu wa khwasa ho ko angwa to wa khwasa anqe nge ko la nna ba ka stressi khyang khika la lenga khika anqe mata kwa atatu ka ka e ke khika ka tini ge to kwa ha ya ti khwa taka tlo jela nga ba a khashonti ti gani khona tamu ku ge ka ko tshusi nge u tsike nge tshu a kulu u kwa tshimba ka ke tsa a khama nge a khashonti ti gani khona ka khwasa khama ko um ka fermender u riksha ng agya wa di stress ka asapoti ang nung gani kuna muku giga ng kaka wa ang nung dati na gita ka ake chimbu yehi ak agiku interact nga wa chitwa gisang to o ka chit oma chit gigi ka ke khabir a ofu chingu me giti ki kone sa akwa giga chwa ng ta akang ka ake chitwa gisang van akundike kama to machi kwa si asimi of man kwa to machi kwa kan si gida da guzula kamami ta kan kawta an ma kan kwa am nga ake tsuka nga tsuka ka si kama tswa talisin of soko sun ta khong e kula ng u kan tin wa tsike he khi ka thota an a thama khoya a kula kula kula ka an kwa khona tsha ona ning kula ka ng o ka ka ke ta kom ke mo go ge go tshusa ngi o mtsimo mtena tshusa mo go ge ka oa tshimo seng ke tswang wa understanding proko o khama ke o sio tshimba ka mawa a tatangwe ka mawa a dawangwe ka mawa a tshi khongwa e a ge toma he a ge ngi ke tshimo yuma ge khoe ke tsaba ya tshiga a khwa seng ge o kong wa tshi khwang ha manga wa tshikhweng o kwa kgha tshige kwa blada mme ta wona tshikhoge sing tshabe tshige ni kgha ya tuwa kwa kgha tshiga ngwa seng he o kwa ke ya go hunt asia he ke ya msia le manga ka tshi kwa tlo go tsa go ding he ka ng ya kwa ya da tang ka ga kwa go kula ya ya tsa tsa re nga si tsota e tsa tsa nga si tsote mme ni khona ng kwa na mta ka tswa kwa mka ngwa tsone mta go mka ta ng chagi ta senti ki chiwi sisi ke he ti thoma ge kwe gho khama kwe ge kwe still khama kwa bilang agi ta sinku ya kha nga kha kwa kong ki mu wole la ege chiwi sisi ka
Vâng.

0: Tamente ka temono te ki se e ka oko 12 ire a moho XKA FM siki no atakante u bori a tri sarati yafta ka punda. Fak bond verbonde he kusatu se e kwa huita khesu o kwa akana ngota tina kurona huitina a khana a kasa khana uka tse an a te ko kurona ti. Aki uka esu ekauska nyamsana ting kuro kuhe khana o top seisi aka kliji ngay jiki khan kwen ate korona ti he. Aki khawana khan kuro kuhe te ku tukau kwa te ku kumata. Tindi kwe a aki te ti kuro kusi seisi kliji ujiki. Kusatu se kuye kate kwe a zenele sabela a kate kwa kano federasi ngeska kwa kwata. A kwena hine kwa tina upende juu kuoji a kukara tingkak ame kuroku a ana huwa chaka kara demokrasi ting kwa ha kuroku Afrika ke kuka kona EISA ta kitina kia ngeska te a kagota. Khaote de manda ko han kwena kana ukunka wa ngeske ka swede si te a nyamoka ko amuka ankara jao sana te no ek amkwen at an unta te nyamokwa tinya ambunga eki tina a amkunda suka. Nyo zutama hisana te seis kwena uka esu uisika dri di kwaku di kawko hisana tinki ekureleni ki o kwa tin. Ake katle honki firi kwena doite kwa no a ncye na o yekli khasu o an kwena aki te dina kek amiku uiti ana diyoka ana naka kuka siteti aki khanade ANC frowe likha aki tine kwede oka ansituara tine kamsika. Dri tu kao ku hisana tine ataha no guanamha na spatra oka kwe ku kumotina. Khabana kwa kakamkuwa teti fos lo resiki si o kwen tuja takara ante onga osu kamka kweki aki kweka kwe a kuye kwenti takono ataka yenan fifta kudik ako koma khamehutu o ki Kempton Park ki kuye kwenti polisa na dootu kwa nung kakam kwe Kempton Park kwe teksi kong amta bismisi koma takono se kyo karakwe him kori kuma vusimusi kat matlala ama kham ne kwasa na ko kham kha ki te ti kwa ka sane a Pretoria su o Landros kai ka o ki kwe ak e khai krata ak mboro ga ji khama se o ko hi ha ji khu ama ga ba krate ko to kara nyaita no statis nge a ka de kwa no matala ta khono kham mboro ga kara se kai khara khu in kwe na ta ana si dokumente a nge bi nge bi na hi ta ko wo pakara hi tako fefe nienta deisendara ndi siri angwe kite no wota nita. Matala mwe kai kwara kuhin kwena aki haa kham mkwehe chakane ana nye timgwe mki khanawe a tuandak deisende kehem kui khama kwa kaiti. Mboronga ese iku chukunye kuita nyekhen tuandak oktober ka. Aka msika matala an khamboronga kara kai kwara kuhin kwa koka ya tegwe. Boris ukheri uhe 600 days and the kwena ukureyene suka seko o geji wata kwa na aki restlandi ankomde mesile takono homoteye ka kheka mata anga oe a. Ukureyene sumi presidente ma Vladimir Zelensky nukusinsana tae a katisi ankiri karakhanjao karakunungo kwa geji nga oe a akanao kew doropa iki yef kikweki takono Northwestelike ane khala okukaw doropa karka fisiki kwe ntaynam kwe hisana tata. Ise sonda khakta isika angakarati Amerika son presidente ma Donald Trump si Ukraine takono restlandita kumak ay kwa khati si khanak e khayn kagwe ngejinka ojiki kaweta. Tamakano ngte isika gwanama akwe hisana vare kha haata. Khao jako kwa kifki siye watano aki dri kwe a ngesi nge borisi te kwe kwa atu kwa kano anga iki se kong o kata no inantuna kuna se kungo kata na aki. Arate u borete ya haa khirika ngono kawana te borete kisante u kame in ire kano kete borite kumugwe hundamska.
1: ke mtse wole ke tsikte ya wole nge talfir ke SKFM FM tole ma gya ngambu ke ngeba SK FM ngai wita ngeya tang tam ke ngum yami ari verten moyon fak bunde kang he ying tsikde gya o kusatu ai gani kuna kala tsam kang ke ngole ma ngi tsikde gya tsong ya wa ngo hum ai ng he tsikde gya tsuke hangula na tsam ke gani kuna kwa ng ying he gya un ang ngwa tumina na akam ki dun aga gani kuna ka he hangula ti gi ngwe kuni sa ka si ga khamsu wa top sezi ayi aka ka hu ke chalo yi ayi gani kuna ka te u ke du kle kle aga gani kuna hangula ka anteni gi gi rang ke un an nga ba ka ai kani data ai ti ni yi ko sing ge te hanan ka ng he si ga khamsu wa chalo ai sezi yi un he sing gi ang ho su wa vi ko ma aga gani kuna ng ge chu wa na ti tsoi ng he gi un an nga ba vi ko ma ki tangan kusatu ayo ko hana kawan cik digi awan senilen sepela kang he ya agia ok uyan kalimang ngang tege federasi ay gani kuna gia kalatu kama kwe cekang aga gani kunan mugu gi hong kam sung uwa kalimang ngang kang he gia kali u Afrika ya ang aya chong ying sing gi kekoma gia chongan i ay is a ay gani kunan kalakam kang yigia ngang ya uga krisin kolin ay tumina kawin gigi ang khawtin ay gani kuna gita ya ok uyan kalimang ngang tege ting ha o ngai kang hechik gi thon ngalu khama ku ga se gya sing wa familia ai gani kunan ngoge bunga ai khale man ngang ka gi gen ngoge khali wa profensi ai ya chon ngon tik kho si ji na kam gi du aga gani kunan kang he dri sing gi chu ge thak thak gani kunan gya wa ikor leni ai ya kunan klo hong ai ya kuna yi firi khabi ta mani se gya kham sing wan ti kang aga chon ngon ke ANC ai yakh li kha le de hung sing gi da chu ge thak thak gani kunan kwa khamsung ke ti kang aga gani kuna o ting ha kang aga chonung kang he sing atini gya un a khama kuin ngawak da ng kang he gi gi chukin ng a NC e fra wali kha ng aga gani kuna mugu gi gani ng diwi u fi koma kang aga gani kuna sing gi gi chukin ting ha gdei ki gani kuna kwa ng chik kwa dris teni gya khamsung ti gi gi da chukin sa kui ka ingi ng siwi telin a kunan gya ua ting ha kang aga gani kunan fos urlos aya gani kuna sigyang hiya dake chik kwa chan kang hiya nga e digyang hongi kaya ting hakan aga gani kuna inam faif tak aga kaw chik go yang hiya tong aga kuna ke Kempton Park aya kuna sing digye chuki tak kwa yan plisa tene gya un a kama kwa nga waga ng ke watu ke hula ya ng digyang hongi kunsa Kempton Park aya gani kuna ka he gya wa taxi ay ngai ka he tene gi thon ngalo khamu khuya gani kuna kwa am ku gi hun tu la ka hu yi n bisakhidik o yang he gya wa fushi mushi khat makalan kalaktam ka hi ag gya ang pitore ay ho fu kuna ka sing gi ya kham sa u ti sa ka ti gi ngo ti sa mu ku gi ka ka ay kan de ay kuna la yang ay chon ka sing gya kham sa wa ula ay khi yang histik de gechu wana ngawa ngawa ke ya panga ka hu yi un he khanu twa gya wa yi tan tan ke khale mang ka un ke malich un ka he gya wa 5 in nin tak de sin ran di aya malich un sai sa ki kan da ngui ay chong un ka he de gechu ki wana matala sing agya kham sing wa khale mang ga ge chik de gya chu ka yang gya wan chakani ngui ya ga yang ki agani kuna ka he de gen ngui tho kha ay kan de yang aya khunan gya wa 20 de sin ran di aya malich un sai sian holaya ang sing achik de ge ta ge khong a ne khen tuin da ge october ng ha yid de ge ge da chos so be san kang he sing ya kham kham ko un an nga wan holaya ang ki ga ngan tang hm ai fasin ti kwang ai khisi kang sing a gi ya kham sing wa ukraine a ya gani kunan se sonor de sin de ai ti khwa kang he de ge kula kra kha ke gani kuna kwang gi ya wa tin ha kang de ge ngo ko kama resisa ai gani kunan kang he de ge thogen a kama kwen president ya he gi ya wan volodymyr zelensky a gi ya o ku yan khale man ngan ta ke statu ka kan ti de gi ya wa kiev a ya kunan kang he tin ha kang de ge thogen khale kama ko wa gezi ai vi ko ma chonon Charkiv aya kuna katene gigira ngoki khali wa north west leke aya gani kunan sonda kang ay kam kang he ngkoy de gen ngoy kama american ay president donald trump de gi ga kuin ngwa ukraine ngwa ke resland ke gani kuna kwa ngsing agi kang ama khwe hm ting ha kang he gya wa gezi ay gani kuna sing ag de gi hm kai nong ko vi koma kwa ngi ga kam so ji khwa de gi ga chu kho sa gyan ya de ke chi khwa ay dri sing de gi da chu wa na gani kuna kwa kang ki kaung ka he ina tunda de gi chu sa kama ko khwe ki sta tong gya wa kif ay khuna wamtang homi ya talfiri ai fasi tegem tawala diwi chigdi gya wa yeneri kamta diregya samtang homi ke iska FM.

Sue verlief wa moso se gingam ki mulin. Ola kom teki 12 ek 24 minute teki konke Radio XK FM timusi. Mola gita kom teki ke ola ge kamim ge gaba mko. Kwasi program ya kom ke che bunga chusha tonkin hei e program. Ka kasi kantene a hukong wa mke timusi ngi chwang moko kwe regum ko kumagi konke Radio XK FM. Matisa moko ge gasa hukong wa ke akalo utom ke Kolang musang kaya chong. For kam kaya abehani nga ba ko program. Bungam kita sente kaya tangi kama kumatu gani kuna kita sente kaya posi kita kumata kaya eke kumatu. Kaya sa tua field ranger aya intern. Kwa posi ya ehe auka chikwa e atwisa mkugi ka ukwama. Kang batu viko magalaka experience. Hitina atunke ya uge galungisa ka krisi. Mgida siti ge mging hei, takuwa tu gita gya vesgani kunam kikapu ke. Kaba chige hei si kulakan si gikwa wa chikwe wa san ayi kulimati ka ukham ka utir ke ong kasun hei kivi lungisa ke atini gya angwa utu. Ta si kwa angwa tu uchi kwa jesun. Ye kwa kama hilang ulingu. I u ka u experience u museum hege gya kulam vi kwa makrisim so hege si gya u tour khetinga gita o wana yi akha u ga a ke first kelen de vi kwa so hege si gya u kama gita u a restaurant anin kama gita u a kanosi hege si gikwa u kwa nam u for ultima ka ge u kwa kama tsame kwa ge kwa nam u chisi ka chisi ngana ku ka tirge tradition ka gani kulam anje kam gya sin kwa kwa tutini kwa taa nga au aria kwa onge gikwa wa Azer Fontaine Fine Boss gani kunam sa gita ang watu tidiliki proyek a inten po siya ang gita biskik para ta taki ama wakwa madia wa kuma ang watu vikwa ma timba eka u akali tu resman gani kuna ang watu vikwa ma singa chichika angka ang gika u kwa ma chiki sige akala tuwa a kasi sa gya a stella ke bilang atuha kake ang sukim apring nawa aging uwa kumaking kuma a ehe national diploma yewa natir aga vikwa ma kika vikwa ma chukwa ma uwa aga experience apring nawa agi uwa chikwa a ehe kwa agichwa faral unu gani kuna kage ka ofisi sa activity team apring nawa awa chikwa ekwa khavalak kasi gya nga agi vi kwa maka ehe amuni kagya o mga si gita nga agi vi kwa maka ehe agi akwa mga wa agulupu kawisi si kagya o kama kasang aga giga kuchu yunga uwa kafele khiti apani nga wa agi kuni maka kifar anvor dele kiti kasi nge asa uche si gya kala tuwa he ama atiki atwisa kagika uha posang gita kwa ike a gita sang mukugika ohapusan ke ansuki koe agihe u achwa a akomidasi ta doha gita biskek barka ke koe he amuni te gihe a hangula ama tunke agi gikole a Azer Fontaine ke achuka di ama tunke agi uti achu ka ua kaukwa aya chwang kagihe aku misala nga waka 12 mandi chwa nga gita kwa ma nga waka taligi si gya kalatua a apari nga wa agihe tuwa gya komunikasi skill si ngaw ya ukama afrikansi sa engel si hali hanti ni hiti kike kagya waka ke ansuki shortlist kandidati si kwa ang watu yimu kugika uu under hauti kastela kake belang a o a CV heke a kanu motivation letter kwa wai ke training at watu do si uwa penzita kakawesi kama au hangu ya ke di season 20 October kase ke a saapo siya he ang watu a gika uwa uwa pansumano siya tigre agita waka kawesi kama wa ka anghi hoi giam ke ko anghi maha twisa muku giga kwe kwa anghi wa kwe muku tene tu batu ka krisim telefoni nombor tene giga si gigi hana ka 1 0 2 2 5
4 nega 2, 2 double nega 8. Wa nombor kan wa kotun agagam atini a batu muku gika saka krisi kuliti ma posya mwa anku kamukwa. Wa mingi gie miki konghima atwisa bunga muku gika wihana wa mkwara gumi anga program ki gangu gira sa fita tadwira chi gira sa program akalutom ki wula msa nki ya chong.

Kerdaren ya muso ngage ngamke moli wala kom teke 12:30 mani teke konke radio xka fm chimuse kagita kom teke ke mchu agni angwa ko program ya ngewa chebunga chisha tunking hi e program ka khisi kam ko angwa angwa kon okhim agita wa chimagage akhama munqixi kha a ngibani khona ke go aka chuka aka bani farao anjikam ge sun ko he debe ge he khadwi ge ko ke iskola iwe khabe ke si ge kwa lungisa ka ke debe ke skola khona ka tin wa tike thwa ko khama ko sho even tsu ge ko ko wa debe ke tike go aka chuka jawa khama ko kwa sho mge da sun teke atam ka ansko chwa ngulin do chuk ajawa aga kama nga kau san ki kya tudi si niha sige nga kampain ya ya ukham do aga chuk ajawa aga kampain kya ng kwa kwa da ngon sige ta ga chigim chu asin he ukwa chimagawa kali mkhason titik gani kuna ki kai he agya ng jawa e Ralfi dengan gua gau agak cungu jawaban gau kam kita kuah wujud lama ku gika apa tu cik krisi gika gika wah gau kang ngasih agi tahu wujud leta gue a di wali sum agau kang wujud leta apa agau kang wujud leta wah ina hati tak tahu kan utama ku sium sen he gau agak cungu ajawa tak sajua gau agak huye hi hienis agak gau anhu tu teruk ajawa he awak agak skun ke khason tu vindika tisa jin na kwa infectious agati ofukima atu first prayer eh vindika ka khadaba anun ka kangun ke kai chimba nghe ma nyem behier wa munit na khatam khason titi kawatske tini git khata ko khamako usyo anje kam chaw gmin angwa tu de sin season tun a campaign ya ka kom de ka khaba 18 khau kesi gira nama ya gya ukama gau aga chu kajawa kya ngkwa akwa ngkaisi chimba mge kwa akama khasun titi gani kuna gau aga chu walwe sisi gita kwa even khawe agita wa sibitali tuima gita kwa angungu dogo ya ngkwa ngwa chiga aga ngwa chiga ya gau kaw ya ngwa chu ngwa atwitika kuanga kam gita wasin dege dogo kwa ujila doke do usiga ka plastic ga kulu pasien de ye gige tiga sibitali kama u kham khabe ama nga khi masisa khi di kama wa chimbe thui gige kwa angung amha chimu gi tum de amha da gi ku dogo kwa wa doke plastiki changka ujila akonga masigwa awan tisinga tisiga ngala kula ka ki magita kwa kam kam tan hei te ke kasa nga ogutska kung wa lu nasi ya ogu a twitch ka ta ke jo ara ka ba ka chin ke ngum ta akama fer bandi ofu ka ma kha chi dai ta te te ala ngu ke gi utska la yula ofu a yula ka la ka ha raka infectious la ma chi gita kwa ngi khu do ka khu gita kwa wuzela ta fer al khu do ko lu gani kungo nation ke chimba he kulima kimala gya gaba aggo kulukan ibe khaba ngi gwa qa aggo aggo kuluteni gita agya kimala nasi ga tana guchin multa gita infectious yala kahi atini gita agwa kula kahun gita sati ke go chuka jawa tuta ko khama ko usyo van kawa chiga athu sam ku vindika ti singa chiki ngina ko infectious agati tagam gita sentege ke kawachi ke kanda khausi ge kwa uhu kwa ngi wa bunga chuge bi bunga kwa ngi wa sen he u chi maga ke cha khali mung dani khona anu aga ku jawa u wa tu khason te te wa jila sen chi te tu wa aga ke age kwa ujela kana kam na kam nga hawa a ke khason ngi faila kha don aga ku ajawa wa di best chi ga tana tu sam ku ge ka u kam te ne ge da sentege nga ka dewe tini kwa wahi meke skola kuna si nga tanta duha kwa lusa dewe ki agdok aga kukajawa
For God, the way the opening of Ado, even how you choke on a teacher, tell it, then him giggling is at war, and the women quitting, he choke on a ungaba. When I'm getting ready to get truly, or for me calling our truly, get truly, Halley. I'm a getting no tom calling our Lisu. Okay, he'll call my ching, I guess you want, while Lisu tick was wagon chigala. A crangaba gooky waha shunt agaga. Ofo a cran at Tumgamaculata Mazi, a cora wana gook a hippin or a gigaguk and java uang and hawa a coolie. Coolie can't contain it to a jelling of a home in the corner, attending on our inaha trim so hunky gin gewangulin. Ang on our rixing on our am cooking at a tree. Can at wa kae come come coolie. Haliga la gie kola ufu kima la agia guagula. Gam gida chua sante gie dow chuka twa gwe unkama kwe siwa. Achichi jem gie ngri kwa hongyo ng aga chu ng jao uwa. Unkama kwe siwa ganda wola na wola angri moku gie gaku dungdoko jawa ng ng. Van tanga waha ufu kampar. Aba na akwe dumhe duma. At ngaras at tawo tsiki angung apukwa angung tuwang atong kinasik aka kasa angung agawas agung o kole angung. Din halman nga makits a kamcha hikatoy dumgul diar dewa at ngaras at tawo tsiki angung kama angung munika kung ati nga gutiti ka kang apan nga baka sing-sing gu. Kawisisi kita ukamam ki mkason titi gani kunawan kima krisisang kita kwa first pre uwa tse. Faral si makakwa kama tuli gani kuna heki kwa ehe a kasi agi tuwa ngungu ungawang heki a ngungu agakungu jawa uwa. Taka tuwa ngungu awa dewe kongkwa si ingi a kahi tuli tangi nga wake atataka. Chichi ke he tuli a ngungu kula koli nga waka kwa jala nga waka shonti ti gani kuna. Taka ka ngawusi gita u kama chige maha tuisa muku giga kwe chua u sing hei u. Ke ngkama kwe wasio ke mungu aga giga kwe chua ngungu jawa uwa. Anje gam chwa gomeng angawa yilang uling aga gaw chu ka jawa kakama. Muku ka kwang hiwa kweke chige gang ngkama kwe kwa siyo ke mung mge ga kung ngutu magu heke japong. Wa ka krisi gim ko hwa kwang hwa kweke wala si mwa gomeng angawa program ke gang gira sa fita ta dura chit gira sa kwe program aklutom ke wala msang ke ya chong.

Heidi wa muso asa ke ngamke umuli wala kompike 12 kwa season 50 minute ke konke radio XFM kompita sfam ke manita aya kwame ngxhama mina ngathi gwa inirikiwi kona tigege angamawa ini ngita konke ngita khama ku program yake khoshi makuthi ni khoshi wona tigege kham ema geze khama ke bunga basemke fika akuma ngwe ke sikama qati kuno tigege tutusila Dolphiro lama ndu ko bisi sirang na ngisi ti dira si kama ngake ilir hu ti dike morusan a program tani ngi koi un ya ngila bunga ke ndu wa ngi ka ilir rixli ti wa se se to gham

kemcha wala ke chikde ya wali nke yeneri ke Eska FM tawle magia ambu ke ngewa Eska FM agwita ngea tanka mika ke ngom ya min arverten moyo chide yang hegia uwa ge kao ke sit Afrika yang ayakani kunan tawit karim narnay yang heising agya kamsung uwa nakam ka ang hiya chikde ge ngongi kaya gani kunakwa ngawishika sigya kamsung uwa kau yang cik degi ngwen kawa sekolah ke gani kunang gya of Worcester ayah kunan kang he sing agi ke kuwa cikang ke Facebook ayah gani kunang muku gi kang ngong ya waya kaya ke halaman ngangka disang aga ngawji sing agi gi da cua oku ngaw ya famila ke gani kunang kwan ke teti kang yang he cik degi ngwen kunisan kang he gya uwa kaya kang he gya waya gan kamsung ke ti kang aga chong sing agyang ya ta ke chigang he chig de gen hunge u ang aba kwa kwa ke kang sing agya kamsung 119 74 agani kunan kang he ya chig de gen hunge kazala ge un de wicha sang he gya wa de we deng me ti si aba ke ame ke kani kuno kwa ten rute district municipality ti ayi gani khuna kang hei agia khamsu wa plasi ayi ko makaw hu yi ngi de ge chu sa khuya gani khuna ko ang de ge thotam khama khon rol bai aya gani khunan singge ke tini ke ki switali a khuna sing ag de ge hum chu kham chu ge gani khuna kwa vi ko makaw dri de ge ta ge kaw kang he singge ya khamsu wa kang he chi de ge ka kang thogin a khama khuya gani khuna kwa hi ge chu un Herman Peters yang he khawi tamani acik de gea oku yang kalau mengangat lagi tau kang agak cungen kang sing gea un ag kamu kau ngawat kang ngomu kau gea wa kam kamu kau itu onur suku ayak gani kunan kang he gea wa tau kang agak gani kunan onur suku kang he pelisa agia kamsung wa te kang he cik de gea ngomu kondisan cik kuan aidri kalau mengangkang singgia kamse o teksi ay ngai ke mfom leni ke kapse flakta ay gani kunan kang he singde ge chu ma chi khoi n firen diar ta aga khau na kam ke du aga gani kuna kang he singgia kamse o chi khoi ay dri yi khawi tamnik de ge chu ng thong aga gani kuna kang he ching mai ay gulupu yi ng he de ge chu ng thong ge ke komisala ke ting han atene gyan wa khama ko sing un holang agani kunan la ko kang his gyan ya ta ki na la yang aya chong ai ge ta ki ka un tong hum ai fasin te tu ko min chi de gyan o proklen ti aya skola gani kuna ke ranberg kang sing agya kham sing wa tumina ko yang chi de gya wan skol beer lekham aywa ngawa ke tv ay click kya kang his gas wa skola ang at account check the gear victor ma tang goa yang he khawit tamni sing ge chu kha vilungu sa aga gani khunan bihir lekham yi ng sigya ng ya ta ki kotru ge ka tumina skola ay gani khuna ka he gya wa yi vikom aga gani khunan dewe ayi vilungu sa chong ka he gya wa african sing aga gani khunan yi ng heki gi ka hana vilungu san ka sing ag de gi tu da ta gi ya guli khama ku kan ki ti aga ngau ka hechi de gi de we ai pente hm gani khunan wam chang hm yi ng ya yeneri ai fasir gam chola diwi chi de gi ya wa diwi ri kham ja gi sang hm yi ng ya khoi dam wi ki iska fm

0: Kame te mono te ki se ko ach en tonda gemenete e yo kwa ango te siye ko kansan tuwe iri sukre an tamaka no te boriji se ta han ya ak kame a siye gwe no te kre kyo ko kwa ango te boriji berenaji an no nga jau ta ko si morosani siwisi se ta gwa nam haa kwe cham ti jau kwa tem ti mwesan ma reverten moyo ta kono ti yafta ka punta ta Alzamai si de Burgemeester kandidat de Kapstad is kidi an, advokat Sima Mai Sali an kato kwa non gesi khehe an akuro igwe. Nga kam nga kuro kuskino khehe nga non woke an nga muder stati an ngo khe chaka karahin kasa tunu jau an kehen kwen tina an go jau ma tina kehen kwen na woko ngo de akarama ko jauji municipality de a akana ko anga wikitina a salinga he wo kasana a khe motito ani a qudisa kasna khai no khek ite hi metro se de ratie ki no khe nuwa hi kha parliament de ki khe ngqeska akhi no kutati ha khu ya tuna Darlene James a he XNSA kwe ta no Roger Solomons Bosa kuma ta khono Jordan Hill Louis Amadie a kuma ta aktui khakisi ki ngkama nge 4 November so koro kwiki sale a kat kwano khe akimungo kha ngceka khan kimboronga ha aki ai an onguji o hambe khwa a dorpa ki a kustama khe moko tsaka ka go khata
1: Al jaman ay Burgemeester kandidatin gigi ngkap study ayakunan akak o oku yana kawancik gigi awan samia mai sali kang hiacik gigi ngwa oku yang kalman ngagi hanggulan kang higi ak kam kam ko sewa kap study ayakunan muku gigi hung kam kam ko ikan sali ayak ngwin ngag ngawsi kang cik gigi ngani kunan kang higi ak ya metro ay gani kunan kang hetini gya khamso ga ki parliament ai lie de hm ying hewi si de ging ong vi koma kang aga chongan ya ngaba ki jungwe ya hegya wa Terlin James gya wa xn sa ai vi koma ka ki chik de ke Roger Solomon ya gya wa Bosha ai wan Golden Hill Louis dia ai vi koma panga ka hm ucc ag chik de ge dan ong gani kuna kwa kang gya gol khamo ta fir ke November ke vi koma kang aga gani kunan Saling ayak kengkoy aga ngawsi kang hiyati ni giya kamsang uwa ti kang hechik di gi tuan ngaluk kama kuya statu yang ayak hunan.

Kamen ke demo no tibe ire a amogwa xka fm siki ta hano te bore a ti sarati yafta kapunda gakwe he ngimcunisa ana go yenye south africa ke te komci khoma nuciye gara ko khamkhama ta kono khama wo kure ko kha drama a david creeper me renei u ka tsese ka o a tsanona kha khaswe a tsa kwa ti khakha akam shure ti khakate ngam booster ki ngkhwe kha ai kwa ni kramer ne ma bori he a facebook ai ki khamme a nge a karata khama twa ka ti kha singo khana okuri amna a mo ko dukutwe tinu khana ngkeri kame a ngo khan ka ya kha ngo ji a ngo kwe ko kungqata e se re ne isu o a ga se o nyi se ke ga ete go nye go se o a ka he e bere ga gana a ka ra go kramer ne ma ne gentin 4 and 7 ta ga se ka a kho e se ta jama ka go se kwa hino a ke tsam di tswa ga ka ke ga tswa di a ha jesi ta khono emita 10 route district municipality die aka tkhwanu plus ye ajawo tin go kwa gwana mkha tswa tin ko choite aki akwa cho a chemical ye di a si orote akchu se heralds by so o sorry a heralds by so spatras ki akwa si tie tin ko choite no tswa a gore go ite gata 3 ja o kwa o di borenge kwa tkhwanu wana ake di tsewudi dam asa qewutu a akoste ko tswa krati no ake sie ko shuri na te chemicalia a akote tswa krati kamska no ake ha choi qite phosphor sir da ku ye qate khwe a herman peterse a kat kwa no tseska polisa kwa sie ko anga o a kanwa e hwata tatano tswa ka jaoji ataha qweta ha no polisa kwa se ha kwa ane abase te khango ni go ikamki e wino khwe a go jere akunta a ha kwa o se sa ha kwa se nyama go khiri khiri go tsamsika polisa na ya mogata mboronga a se sa te o teta a ta go no dri khwe a so ma tsonisa hita a ke tesna te ka go a taxi tsongwa di a mfuleni ki kapso ane suka ngesi polisa na swete kwano firen der ta khuri khom otima u ka tsesu u isika aki dri khwena yako ngoti na ngita manu grupo ka ko kotwa ya ka o tinqwe ho tsika ya khaya tinqwa aki thia di de e a am khom di tsheki we di ngata khono nimboro ka kotwa ara ko kya ko khati borisho khere o hem Tuetue tinkwena a katu kwa anu ngezika khana Franklin D. Rosefield takite suri he Ranberg ki ngwisiki khana yamo gata ha aki no aki ngwui kiti suri a mandata han ba yeratina no kuna a suri kwana aki kuna kona unata khana oe se ko School of Victor Matlokham a khana ngo akiye a tuakho tategoro gata beyer la tie khasu ane a ka tesi qan thia mitrina e ye go tateno a go e do san veta tinga kwana he kai ku ditama ka e ja tswana o jukung ta veta nen khwena twe twe tena a ka de khwano khra tsiebe ke class na kon tswana ana a ki ka go mburu dame ga na class nta khwe ana si o qweta kwana mitri a ki ka ye to a ke tsam e ye go qota khana a ka de khasi kasan khuna moite khwa khano angiye ti tsam jiki tsui ngone ko pendaji a wo khauti nge afrikanzi kasan si khan hiye ko iki ata de o borete ya ha ya khiri khiri nge no khabana te bore kom sa yin fir ire kamno xka fm skee

107 o he ka gono nye ga FM te ke 14 ga minute te mo ne se go tao e ya go ha dire ire se go tao ka ti sa ne te reina article be ka punda tsa tse o ne sa ke tsa mo jerado so ane so o ka tsa ite ne te ke ya ga ha tla se ne ntse ga tetwa go tao tsa e kwa kwane October ma te tsa ntse o ne sa aba se te tla se ne go tse a teng ka go ta te o ke ntse ka o tse wo te tse ke kwane te o gra 12 no kong kwe sa kwane te mo ne ya ma go te query o examine kwa re nxa examine tsapie khana ke khagwe kwa kure ena jao akunga kwe giao ena classen akunga kwe classen ta akona jika temu ati kan onyo karakter one sa keri tsame ya khwate te utswana okwenjike akona jika hinti yo te ti akona jika te tom te kai ku tswa ana a te kheru kheru te nga ma te kai ana examine tsamjike na takwenre ta kwana gra 12 tsangye kai ku tswa yo aha nta gano tsamende u kone tsa kunwa tete tsa tsase na go tare tse u tsame a se kitwa tsa ke tsa nje ka kae go ndi a a tsamje a tsuka mte ngeba kwetse a walk a di u ntse ka msiki hambe nxe ka ding gra 12 for tamano temu swire ke kwete no kwe a sere kwa go tsuka mjika kwa ne tsa mtswa mo tsunu sere kwa am come here go twen go tsi na ama tsunu a examen tsamje ke tseuni sangiete go tsugutse a hinya tene tsam e ka mtsamo tsunu tya muwa to examen tamancite e kara kunye nxe go je hinya uwa ntse tsa o ntse ka mjiki ya go tsamje ke tsunu tshamu go ti ka ya khanxa ma hidini go ti u ka tamango ya ta ve ncikirie a kwana jika hiti yo tengla ve muk e tsi a gore go teu tsana xa ise ke tiki e tsamje ka qhase na go tetsi ya ta tsame tsan ka e ga tsam ta go khwetsa xa e go tshwana nyam tsan ka go go swire go e kuita re shure masicita re cita cita ta khona a tsamje ka nqata e shure masicita re tine tsami a ncince de sicita tsunu tsha e yata tshara ko spatra ka ta khona tsha uota ntsami a a tshe thu ncince ta khona uota tine tsha nqa uti ya kwe ta o gego no u tsha kunwa ta bene tsha tsamse nakwe tsha a arona go uwe a tsha kung tsha a e go tshwana a tsunu a bre ga tsha muka e ya ga nkuka taba mkhwa iya re tsa tsunu sine tsa minxe tsa di eti kunwa ta ha ku hitie a mki tu ibe a tsamje ka tetsi ya tantiki e tsamje ka kyare ka muwa te tsamje ka tike en ka a woqwe tsantwe ni tsamje ka te tsi ya tan a khone ku he te kyare ka go tao ya ka tenge o gore tse tsi ya tente e ka re ka kwa go tsitsi te go nka mo go tao ku taba ne hitio te mu tsutwe no go tsite ga te o ta khona te ka e ta tsi tetsi ya ka e tswara ta tsi ku ye twen de ku ke kha go tsikwana te mu te a tsamje ka nxa ma tanta khona tuna ncince jika din tuna hampere khwata na khana te tsetsere ta shure te kunta ncince akye nje te tsama te nte a te ve anta khona akona jika nxa mo ku tsan onyo kara tseuni sa tseka a tsa nxa ma te ma nxa mo kwana jika tsa nxa te examen tsame kunwa te ti tswaito we classen uwa ncince tsa sikyare kana tsa kye nka wa go mitri na tama te tsan tseuni sa tsetsetai ncince te wote go tse te khata mitri na ke hambe te khate khotse ba tsa kyare ka mono tsa ke nka o ka e nga ndi mitri mama na tie ku ete tingata he ka bana ke he tsa mtsika ti ku pende wota ne tie a qoro tuno e ku ka o ke ti a tsa o e te swe sa ve ti tle u ka nta gana o nxa ma kutse ne ku tsa mtsika tsa tsa e nga ndi mitri ma tie kwereke ta ma tsa ku e vetsa a nxa tsa sikyare ka mono tsa tsa e

107 ta gono 9 FM teke 3 kama go ta 34 minute nge gwan ambitious entertainment kwena teke ke ngicame e cha nge tsansi ka ne teci ya makwe ta aga the let it rain ne hitio tencuruti Oscar Kambinda an onyo karakteuni sangye sencamji tende zamana ne ti atagwane ke sa tana fir iri bori sikiti sikia go sa ti bori ate kae go tshwara gono ti tsewa kwe ta khusi no kwe yago qoqo da tsete kae kwe ne qomqamre ate wo go ne fir der ta ge kan Jacob Makai mkae kwe ti akona jika tsete ten khona kune sa ga chichere na nki a wobe kone a kae kwe ke tsamtsike te ga kwe 3 der ta ga te kae go tshwata ka bana ncinci so o fir der ta ga ka tegwe e kwe ta ku tshwa go ne tike tsamtsika a ka qoqa e go go tsantswe kone thank you kwe te o ncinci o ncote o ncinci o ngagate ne te o so create kae kwa ka ncomgo an pwendi an kya ide ke mtswe gama tshono karo o a arona kunya kwe ta o tedi ate ncomta akona jika hiti yo te geri na tangwa te guye kwe ta kwe te o twa Kevin na kwe ta o te mu ate Kevin ate tsamtsika nde o twa no go tsi a vunsdag an eso e ka we te tlwe mo agwa tareta ne ti doete tsantwe no go tsi te te kwe ta o kae go tshwa kwe ta.

0: Hula wa fir ki X ke FM to mula ki thamyam ki tamme unhi a fir irwi ki X ka FM. Hangula ki ka mandrak opta ta hang hea say mama bolo kanini ka ki ki okui ki kang hea wat 2.6 million ki ka tisa ha. Ki special lagi ka hangula ki plus lagi regering hangula ki ngochik dagi 4 ki November sang gigi ama uka ta ti tkwa atwisa hangula Mama bolo wala ki ang ki uang konferensi agi ki okoy dagi special lagi ka hangula ka 2 hengwa ki 3 ki November hangula ka ang tay ang maya uyu kuluso African Freedom Party ki hi hangula manifest ki gani kwa ang hiwa khasi kokroro ki gano ko ang hatsanin ki gano ko na ki lumpopo ki gagi ko ng haya bunga hing hi kola kola ki chiwisi si kaya tisa pangga parte ki ngawa roni say gyaw ko iti ki kang hi a woman spell ti tivi kwa maka yang lang ang ngaw ki gano ko ang anak kwa do a pilumelo ki ka chika hi ka sang mugo zala parte ki gyaw ko iti ki hanggula aka hang ki plus lagi municipality ti tutul fa ifi ang hi mugano kola ki mupani district gani kuna yigi agulika muku atam a FPA iho rati ki ka chitkhan e gani kwa nga khuru terchanin ki plus lagi municipality ti yigi ya kusatu iho ki yin ngawa ho ki kang hi a waterman ki ache sa khalindig dagi okui taki singki hangula uyi ki kofiri ki achang ta make shingange ati khoya he kanine ka kha gya acha fak fer bondi ngwe president jhyang he wai wan ya waji khoya he susan kumalo a wapil melo ki ka adyang president ya ang he agin khaling ta mbali blose ati khoya ang he yagi ki kong ki ka ngi sakha ti khotsa sang ki gondra khwe ta ya a watwe de ki ka adyang president de pelumelo ke presiden da ai kewa zingi swa losi a wa organisasi ya ke I sekretaris ke ate ta Gerald Twala kang ha wa ad yang web sekretaris ke ka vi kwa ma yang kha gyan a kam khomotso mka pola ati khoyen si gi hangola gwe kusatu ke I nationalite suri ke ate efasin lak o yang ha wusi musiket matlala ti tren higi kwa sangka kya la kanini kai ka tu ho fuge ka pangola ki Johannesburg gan kuna yi man sulaka anji kai khandi di wi higi gya sa ti khoya ki hama ti sa ti san sin ma kho khan agi malik ki kan de yang ki thoma ki kan hola yang his ki khala ya ki pretoria gan kuni si gya pangola ngawa yam thoma khala ya kanini ka musta tu gan kuna kwa ngi matlala hichi ki hagi nghe gi ki okin la papela hon si gyan ngte gi monit gi ngum ki kan hi a wa khoga kam ame kan ki kan gi uin khali ng ha lugalo ka ang he gi a water cloth kuna I wan ang ka hi I ge ka pangam statut gan kuna si gyok e tagi matlala te ni gi hana id ka ang he to kya ya ga ka ang he monit ki wan ang gam ngi gi uzala o moko ngong man e kya ta ati tren ki tama so ko ngi ngi a khobe ki ka wi ki khale ki iswati ni gani khuna matla lagi ti tren ki kwa sing ka kya ulam ge ang te ge yi gani ne ki kho ta ka gya kham so u ki ge ga ti sa aka ka kha ngi mali ki gande ya nun ma ka ni ne ka sa ka gya na ka ching nga ka ngi ti sa ka ki ka kam ka isa ti ne ge ka sa ka kha khlin ding o ga gan ama lans ki thung a tiu ke ni khan tu na october kwa ng he matlalang a hm he chi ki agi hm a I ko de a ga hu fu ga ng is ng apangulan nga wa yim tang si kang he wala wa fe fi rum tin di da sam ng ki x ka fm
1: e ti he fi ri ko ta se is khamini tanki x ka fm o si kar ho te teng te ta ho no fir iri buri he kom sa buri fir iri khwe ti ye ti ti treso ka tembo ti mamba ka ti kha komo tina am koro kukate na ki, sei mama bolo, ya karatin, tibia koma 6 million di kwe aratin, special kara, koro sha, kanu he engi kama ti koro kwe 4 November, kwe enu do sha na fati, mama bolo, ate iti media kai ngwa tin siki karatin, tibia enu 3, ta ana, koro wa gwem, African Freedom Party kasi u koroku katam he gasi kororo ki tu tanin tan janian ki Limpopo a karakwatam partei shri aha a roni sai nga te khana kya ti jawji a ki jawshan ya ku ji jaw morong ji mi tin sha a khana chak karamasham partei he Korokushiki miye ti faifu municipality ti mo pane district kujiki khaete ku kujise ta wina kwa gwitam AFPA si u rat si kai he khrotr Tanzanian ki si municipality ti ski ana kui kha kai he em wo kusatu si di aki akak ai a ngke sika firi kwiri na jao sha an kara kwi tim Mike Shinongonje aha an fak farbondi si kwa presidente kara kuri ti asiki ama tema gwe Susan Kumalu nyam ka khani pa presidente an ta khono mbali blose koroi ti ake kam ka khani pa presidente karam ai presidente si ko te hi an zingi swa lozi organisasi si kwa o secretary si kara koroi ti Harold Chitwala khani pa o secretary si kara koroi ti Komucho Makopola kai ti kusatu si kwa Nguinki Sirihoji Kowu Matam Borisi Hirwan Kurikum Vusimuzi Kat Maklala Ma Te Ma Te Kwe Mutetu Anijanga Te Hana Kaye Em Sihwe Johannesburg Ki Mungu Khatim Nu Ama Khabana Kha Aki Yako Uye Kwata Ti Arakutai Ki Ti Yakaye Ti Asan em Pretoria siu kaika uikim kai geng he ya mama di maklala ta khunum borong ka karak ai kwai ti kwi am document ji anguri karahi aki anja opa ku teng ki kum ku ate sanahim nu un aki ai ho avatar klo fuki wo sanahim statina ya ba ti maklala anguri id document ji jau karahi aki Naku khan ma akha kurik amkwe iswati di ta karahim maklala mutetu anija te manaku kuye mati kwe anya te khana ukwe he khana kwa sana kutaku aki mutai di kai siu he aki khu kai tim nita stati na sarati nye kam mutai hang he chukunye kuitam Nihen tuanda ka Oktober, matlala ama dri tu yung borong ka kuise, tam borong ka kara ay kwae tim. Babori tu he kame faifu he kam XKFMO, takon hundam kuhe tista komo gwem.

onertense ba o he ta khono nya ga FM DJ Chase Africa ema na firek amakota o fiarten gamaneteng ke go ane to tsheka we senra di Reinhard Kulabika punda tsantsone sa ke tsamtsa ata ntonde jama sam nenxe qoqo ta ciqo tsame te mono tegwe yo kweta o kungxwa sam nenxe tsane o nyo karatsone sa go tsame te xa e go xwaqwe tsaila tsame radoso anisoka ne tsane o nyo karatsone sa ke ncicamzi katwa kweta rado siki tonde jama na etese kwete ecaus kete mono xa ikuthi cani cewone sakhe ikuthi abasiya kwata tidwete nge ukwete anisu okas patras odara eti yavana tete xa ikuta kona ete mute cucamzi ka spatra edara qobem kona hete cujwanga kwati ayisi ngwagatsa xa cani onyo kara cewone sa temut wenvem ayisi ngwagatsa kona ite tsate nite mutu spatra edara te sesa ka sena go ita ute nite ke tsewa go go ite mute kwa go tsamjika jwanga etsa ya khenqa magwa go goma te tsamjikana tsa spatra so ka sia go peren a tsamjika te mutu no jwanga e kana go ita go tia na gwata ga so tswa tsi tshwanqo mo gwata tsa o tsheka msikini tsheka ba a kona jika hiti yo te mute spatra edara na go ita ute spatra etsa dara te tsamjika te mutu no jwanga etsa sesa ka sen tibia etsa sesa ka sen antia jwanga jitemu ateteng a o tseudi tsa sesa ka senta gono tsa ana gwa kweta o tem tsa o tsheka mane ncicetse ka temu tengye wa gatsata te ga suka ta qite jwanga ene ncicetemu khom jwanga cwim akona jika te sesa ka sena kweta o ten tsa ana go tsa o tsheka mane ta tsa qeureta kona temu tsheka msi o qewe tsane o nyo kara tseuni sa keri kona temu te tsucamtsi ka tsheka meke eng kara tsewe qobe kona te nngwa qonqo e go tsi kare go jika o go dobete tsuno nngwa thenqo ke ra hono tetete tsuno a go jinyana nte ke se ne tse o jwanga e khaqo ra hono tesi jwanga se ke tsana go ta tsamtsi ka te e go nte e ti tsheka mente ti tse o nyana ta ti tsuno tsate soma jwanga asma ta qite a ti tsuno tsate suka a wa tseudi a gone jwanga jite xa e go tswaqo no jwanga go te ana kwa ga ke hem ke khasu yaqwe akwana jika kwe kaika muto khono tsuno tsaki a go akwana jika itio te dzara te jwanga a wo kana a te te qom te ka ibe te wesen nande ngandi ni jwanga e tsara gwa ita a ata ne tsa khunka a jwanga a wo khoma tsa te qom tsa ka e ku tswatsa dara piri se ta ma tom e tsa tsetse am khoma khom a wo ta go tsuno ke a tibino tom yo sio kwe ta o khri ni tsuno xa uyigote jwanga ke hetsa mtomi kotedi amkhomotomo kweta utetsa xa ekuchwantsa xa ndatsa ukucheka minqinyedi ndaqinyetsa xa mathi cekiya hire atate xeko kweta ujwanga awokhela te uxana xa isikite akona jika temute te xomkuhu camjika nete kheru kheru kute xe ukute ncam kute kaive ecum ande nkanti nci jwanga atsati takona kwinyi ate ave tsakuchuma kanya tinqesika utama tsa tsue ya kweta ukhenqa makucunu a ngiye go khwetsu mehasa tsumtsate eno akona jika hiti yo temu tsate nkhwena te khung ka ve tsate nkhwena te kaive te te tsom no an khwena te khom ka te nye e kha an khwena gana o pirisi a toma kweta u te kona te mu tsutsam jika spatra ngiye go khwete a o go go ka e kuje no swere te go tsa si sesa sena gwa ta o tsutjwang ka etsa go sena gwa ne tsa koma gwe leinim oka tsangene ndeng kanti a jwanga etsa ati ngama u ka ntse go itim tsa a se nata nya kwe ncicamcam ga nqwa ti a sesa ka itsesa iti tsamjika a gone go jitengye u khwete tsutsamjika a o ka gwe a kwana jika ti gara ka gwe tsangye a tsa tsumkhomo ya khwinyo ko miya ta ga sena kwe ngande he jwanga ya tikiti ta tsamwe sene tsa ga sena kwe ya kwe nqata no le wa have ara kwa kwete borina te ati mwese na ngigwe etsa akwetane ngime hasa ngima si sesa kasena kwa kunu koma kwa ta ya kleuse nkeke kwa na jeti ye zara ati necha ngika kaim oka kwiha necha ave maa echa kwa atreta kaisu oka akwana jika hiti otemu te teko mcha ati nkwena ana kweta kwete kainti te tsetse ana pirisi ji atomta kwa na yejwanga kwa etimia kwa kakwe amuwa kove ma jwanga ma tsa gore ta khwe a qobe ngo mungu no ngote ke a gwa qwe te tsaka a le sentse tsuite sa ke a qokwana jika ngote ke a gwa qonxa ha dibia qhama go yo ti tloro tloro na go ta no mungu qobe
akwara jika te spatra edara te sesakasen te pirisiji atuwa mkuma chak ainu itauti chau pirisisi mwakate na kweta ujara cha keu cha udomi yeta. Kwa na yetemu kunu kunu chwanga tama cha uokwa inu miyate ve anja chang uoku sata cha keu sen cha kia inkarang un cha make ech uoku cha sasa ech uoku cha uku insikine nita cha kiao domi ya uokweta ute cha upirisi khae chang e na e tongo. Tibisu we cha tom na kwa cha keu sena teno tibie kuri yako akuridinu kurino chakka usena kwe taute ena chakka usena kwa kwa kham akwana ingia ukete anizoka hinti ote kauti spatra di dara akun na kwe tau chau spatra tamme si na kwa si sesa kasen ti apirise na kate nu tom yu apirise si kwiri cha tom kam etio chakka mchau kwe hasa akwa atini chakia uka kukuchinga siki kama sabem tom tio chia kwe tau kwiri acha upirise akurita ti kamchinge angwe din angwe atatom kwetaute kamgwen atatom seisingwen atatom kunqa adawe nakwetau chau pirisi siye kwetau kureka chakunqe tamakuna amito a tiwo tangandi jwanga etamano ti toma ta kurisa siya ngepirisene tikinge akuridin kurina khata veno gwanamkha a jwanga etikuno ha chota matinqita xewusina qunqita ti nwaqwe dimta ufena kwetekwe kuna kitsa khomwe esika sikha kona tsika nge ukhona ti garaka kwe jwanga anintsa kha sena go ti jwanga anintsa go akama go ti tsunkhwene tsa akainu ka isintsa khomwa kweta o kutsa tsanu tsa u pirise ke ke ti tsunkhwene tsunu tsa akanya ti nende ngandi ngandi jwanga tsa ti tsami o jwanga e tshoku tiwe ti jwanga sichwategwe tiwe ti pirisi tswa jamana kweta o tegwe ne ti xe usina kunya kwe ti tsulu ngabe na kweta o ya kunqikirisi kicana tata manqice jika ti ana kwa tenta ti xe usini ti kya hokara kunyireta aji ti biwe ti jwanga ndete xa ku tswata ti ngeji kwana nge ati xa ku tswa ti jwanga ji ti ngwe tswene qiye ngoji te qiye xa gorogwa kwen te u ana xa ji a jwanga ji khomo wo kweta o te manda veta tabano gwana mkha te khomo wo kweta o ji amanda ta ke ga teta Michael Bolton, sole provider. Kiai, wunstachan edin ekau am.

ta program din ngin kiting ngalam te ki wala kum ayim te ki siga makre ate oke kwe wala kia kum te ki ya kawin ngawa mta program ki gang sui ni ki yi koma sinam gesem wala sinichong ta kankundat ngawa te fite ko.

Est-ce que FM kawa nehe kong 18 minute ke kwe alikwa program tan chung ngaw le ngaw ang kwe sagusi se ka ke radu ke kawa tua kai si aku si de ke kawa nehe kong 18 minute ten gu chung ngaw ta sagusi si ka kong ka ke radu kwe si de kawa tua kai si ten gu chung ngaw le ngaw ang kwe sagusi ka kong ka ke program ngaw ai de ke nga nga me kum sang ngola kon ha te ka wa khasul ngola ta me ngon ta nga me ke kanu se go sin de ki chi chi khali ngui ma se de ki kun hrit ta bo ko ka kam go ka wa ching ngau tu le pang ba kanu je se ang ngwa kam ta sing ngai ni si ka go kun kam go ya pang ba ang ao tuan nga ke chi kai go kun kam go ya ke mong ma so tun ti tong ngwa olam

exka fm kawa olengo emthana kuchu awunga program kuza kuzise kaya ke olengo emthanchongo kuza kuzise kaya ngakon ka ke radu akusite ka olengo emthanchongo kuza kuzise kaya ngakon kaya tumasite kwangkhang ku supa ke 7 dharta minute mgwe kabanga olengo ngajita kuza kuzise ka ke olengo kwangha tumasite ke kwa emthanchongo akwangha tege ka wa khasunin awla ta pangwa ba gusi de kan uzi se khasunit ka wajin ngau tu lage pangwa ba gusi mana kwa iji ji khalin ngui asin de ge kwang ri ta ba pangwa ba ngai de ge ji ja la ang ngwa kam da sing ka wajin ge ya kan ulu si a kui sing ka wa ko kula kula ka thu de kam kam ko ya pangwa ba ngai de ge a ago de ti wo kliniki o asin kan ulu si se tu tu ku ge ya chukuna wajin ge mtan chung ba ulang ngwa ang ku sa gusi se ka ge ra thu ta gusi de ge ko wale mta chong ba kwang ha de ge ses en dar ta khamani te kan ku supa mo ta ng ba krai me ke safety kan ulu si se agu sing de ge safety ng ring ngum ko ge ka wa chu khuna ta ring ngum te na si de ge ka wa ko e pa ng ba kan ngui ching ng wa chi ge mta chong ba wala ang ku sa gusi si ka ng ko ma ta ge ra du ku en le ko apur kham ngo num tu du ku e ngo ta ola ma ji cha ang ku sa gusi ka ge ra du ke mo ng ma so 22 ng ba ola ngo

exka FM kawa olenga mtana kuchu aunga programa ko sawuji se ka ke radu ke kawa tu kai se panga ko kai kwa radu ke numuru a hone tin seva pen ne kha FM masida ke kawa olenga mtana chongwa hang ko sawuji se masida ke kwang khan ku supa ke dhar ta khamani te ngui hmu tonga ba ola ko de ka wa krime ke safety kan urji se wa ji ke mtana chongwa ba ola hang ko sa kawu ji ga ko ta ke radu ke kawa tu kai se panga ko su tegem tu tu ku chu aunga ba ola ngi cha hangoi sare jima resta ke olanga konga ke kawa tu kai se panga ko sin degem tu tu ku a ngwa ta ola hangoi sa kawu ji ga ko ta ke radu ta mengwa ta ngal ma ke kanu se ku si de ke ji che bu ko tamo ku chu kuna amani ho sin amani ho tar tala amani ho ku nga ba o amani ho yunga ke chu kuna wa ji ge mtan chu ngwa ola hangoi sa kawu ji ga kongwa wala ngwe sa chima ta ke programa ko na ngai la ka wa khasun awla ta pangna ba ya chi che ngai ngui ya ku ka tamo a khaba tu nga wa khasun de chu kun o ya ngu ngwe jela chu kun ka nu sia tu tu asinga tu tu atala tala a tu tu nga ke chi wa chi ke mta chong wala ngwa ngwe sa ku si se ka ke rado ke mo ngwa ma so tu ndu ta ngwa wala

xka f m kawa o lengo ipangom tanu kuchu aunga program ko sawuji si ka ke radu ki kawa tu ka khai si pangom ku khai twa radu ge numuru ya woni tin seva pen ne kha fm man tu tu ku aunga wala ang ku sawuji si ka ke radu ki kawa tu khai si pangom ku si ge ka wa o lengo m tan chong wa ang ku sa anjima ka ke program ko nga ke kawa tu khai si pangom ku khai twa radu ge numuru awone tin seva pen ne kha fm man tu tu ku aungo rengo angwe sa anjima ka ke a program ngo ko nga we sire kanu se ka ya tu ka sim tan gu chu aungo rengo angwe sa anjima ka ke a program ngo ko nga we ale ko program nga mun tu tu kwe ngo ka orang ji chang angwe sa go ji se ka ke rado a go sire kanu se ka ya tu ka sim tan gu chu aungo la angwe sa anjima ka ke a program ngo ko nga we sire kwang kan gu su ba ke 6 minute mo ka ngo le ngwe eten ho a chita ba kon de ka wa kreme ke safety hangu sa go si se ka ke radu ke ka tu ka si phang ba ko ka ko radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm on tu tu ko ngo la ngo ke masida ke 6 minute tem ten chong ba ta sa go si se

x ka f m ka wa ol ngo yam tanu ku chu aw ngo program ko sa wuji che ka ke radu ke ka ba tu ka khai chi pan ngo ku khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha f m man mu tu ku aw ngo la ngi cha an ku sa ku ji che ka ke ol ngo ko nga ke ka ba tu ka khai chi pan ngo ku si te ge tanu ku chu aw ngo la ngo ko sa wuji che ka ke radu ke maside wolan wolan ta chung ba kon ma ye ka wa crime ke safety ka ne wolji che ko sing de gen chima safety ke wolan ji cha kon ma ta akwe ali ko bra kham ma hum tu tu kwe ma ta wolan ji cha ko sa chima ta ke ka wa wolan ngau ta hum ten chung ba wolan ji cha ko sa chima res ta ke wolan ngau kon ma kwe ali ko bra kham ma hum tu tu ko ngau ba wolan ji cha ko sa chima ta ke ma ngau ma so ten du tu ngau ba wolan

Exka if kawa walang nga ipangam tanong ko chu aw nga programa. Ang kwe sa kwe si ka ke radho ke kawa yatu ka kay si pangam kwe kay kwa radho ke numuru yawan itin seva pen neha FM ang tutu kwe aw nga walang jitang. Ang kwe sa adama sila ikuang kan ko siupa ke seo manite mo ganga ba ola konde ka wadang panga ko siren chima dang ke ola nga ko nga kwe ale kwa program nga mtu tu kwe nga ta ya ola nga jichang ko sare chima ka ke a resta ke ola an ko nga da ko sire kanu se ka tu ka isim ten ku chu a ngo ola nga jichang ke ka wa resta ka da panga ko sire chima resta ke ola nga ko nga da a ko sire me kum sang nga ba ne kha ate ji ke ko em ten chong ba ngo sa chima ka ke program ngo konga da masire kawa ola ngwe khosi ta konga de kawa dang da pangu sire ge dang ola konga de ka wa kinenu joi ke kola pangu go sing de ge kawa go zira kana kau jo ngo go sing de ge kawa go zira ka kwa a na thamo ko problem ngo ke mong ma so tendu tong ola

kawa olengo ipangom tano kusu aung program ko sa wisi si ka ke radio ta kusi de kawa ilfe kawa diharte minute ta kwe alikwa program nga humto tu kwe mga ka olengo jicha ta masi de ka uwa dengung ke olengo jicha ta kusi de kawa tuwa kaisi olengo jicha tena akong nga de ka uwa kanu wisi si masi de ke community ke drugs kawa kininu jua ke ko la pangno ko sire malingwe ko sire ka angung ma nyinga da ka ko kong tamo ko amani ko sing ne o men ko sing chu kuna ko ji ke kanu se ko ne te ke ko angung ko la nyuma sire ko mang kang ko ka den na na kha sine o de be ge chu kuna ke malingwe ka ne ngwe probleme pangno ba ko sing de ga ko ne de ka na da ba ya ho ji ka ta ya e pangno ba ko ko ma asim chu wa wolem ta chungwa ngwe sa ko sin ngaide ka wadang da me ko misar ngwa ba ne kha te ji ke kwang e mtan ku chu aw ngwa wala ngi cha ngwe sa ko ji se ka ke ra do ke ka wa tu kha isi a kwe khai kwa ra do ke numuru na one ten seva pen ne kha f me ko misar ngwa ba ne kha a te ji ke tin a te ji ke kwa e mtan chungwa ba ya ko ngwa de ka wa dang ke wala ngi cha ke ma ngwa ma so ten du tong ngwa wala

exka if kawa ulang ngayon tana kuchu ang mga programa ko sa wisi si kake rado kay kawaya tu kakay si pangawa ko kay kwa rado kay numuro yawon itin si vapen neha FM masita kay ka uwa ulang ngayon tana chong nga ang kwe sa wisi si kake ulang ngayon ko nga ta kawaya tu kakay si pangawa ko sita kay kwang kan ko siupa kay ach en dertak manite mukwe kawanga wala ngwe etene kun a chitwa hankwe sa kawisi ga kon kaya da maside kawa wala ngwe ko yamta chonga he kon ma de kanusi so sida ki kininu joi ke kola pango ko sida ko chimu dul ke ko chin de ke kawe usilam ko sa de ke ko chike ko a han kamo ko problem no da ko chike amana ko sa kawe usilam ko kani wa chigem ten chongo wala ngu sa uzi se ka ge ra du ke ka ba du kai si phang ngo kwe kai kwa ra du ge numuru ya honi ten seva pen ne kha fm ke ma ngo ma so ten du to ngo wala ngu

xka f m kawa wolang ngawem tanagusu awngo programa ko sawuji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangaw ko khai ko radu ke numuru awone ten seva pen neh fm maside kwang khan gu se pa ge kawa tu khai se tanagusu awngo wolang ji cha ngoi sa de chima ka ke res ta kha ke wolang ngo kon nga ke kawa tu khai se pangu si de kwang khan gu se pa ge tibe en dhar tak manite ke maside ge kawatu khai sim tene gu chu aung ma wala ma ji chang wasa ge me kum sang ba ne khe a de ji ge ko em te chung wa hung ko sa ji ma ta ke program no ko na nei de kanu se kawatu khai sim tene gu chu aung ma wala ma ji chang wasa ko si ga ko ta ya da ma ma so ten du tong ma wala

ka if kawa ole nga em tan ko chu au nga program ko sa wi se ka ke radhu ke ka ba tu ka khai se pang ngo ko khai kwa radhu ke numero ya one ten seva pen ne kha fm ma se de ko an kawa elve kon se zin der ta manite ta ko se de ole nga em tan jung ko nga ta ka ba tu ka khai se pang ngo ko khai kwa radhu ke numero awone ten se vapen neha fm ngam tutukwe awunga wola ngazi changu sade intima ka ke awola ngo konga tabo sida ka u ka nuzi se ko sing ta ke kinino o kola e ke jo ka wachingo to le pango ko sing ta ke ka ko usila masida ko chike ka na ka jo ngam ko sa um ko sing ta ke ka ko a na thomo ko problem ngo no wa chike mta chongo wola ngazi chang ngo sa intima ka ke awola ngo konga da me ko chinga ba ne kha ate chi ko em ta chung a kon nga de ka wo de ng pa ngo ko si de chi ma de ng ke wo la ngi cha kon nga ke ka wa re sta da pa ngo ko si de chi ma re sta ke wo la ngo kon nga ke ale ko pro kham nga ndu tu ke ngo ka ya wo la ngi cha ngo sa ka wi si ka ko ngo ka ya ke ka ba tu ka khai si a ko khai ko ra du ke nu mro da one ten seva pen ne kha fm si de ke 3 and 20 da khama ni te kan ko supa mo kan go le ni e ten go a chite ba go sa go se se ka ke ka u res ta ha ta pa ngo go se den chima res ta ga yol ngo ko nga ta ku a ku le ko ba ham nga m tu tu ku e ma ka wala ngo ji chang go sa den chima ka ke mo ngo ma so ten du to ngo o lang